0: Hello, Mr. Villamil, excuse me. Naputol kita, pero gusto ko lang malaman, bagyong si Inday ay para sa kapakanan ng mga nakikinig sa kasalukuyan at yung mga kabubukas ng kanilang mga radio at mga telebisyon. Ano ngayon ang yung strength o kay lakas ng bagyong si Inday habang tumatahak nga, sabi mo, dahil nasa upper north area ba nga ito, Dan?
1: Pero sa ano po yung tanong, sir? Hindi ko po narinig.
0: Anong strength niya? Anong lakas ng bagyo nitong si Inday ngayon?
1: 140 kilometers per hour po.
0: 100. At ang gustiness niya?
1: 170 kilometers per hour.
0: Oh, kahit, ibig sabihin ito, ang category pa rin niya rin ay super typhoon kahit na sinasabi.
1: Typhoon po, typhoon category.
0: Typhoon na. Ang category niya at ito ay kahit hindi magla-landfall sa landmass ano, ng ating bansa.
1: Opo, papalayo na po ito sa ating bansa.
0: Hmm. Ang kailan inaasahan na ito talay tuluyang makalayo na, Dan?
1: Ngayong umaga po yung ating inaasahang exit ng ating park.
0: Ngayong umaga, ito na, mga ganitong bago mga panahon.
1: Possible po, as we speak ay nasa labas na ito ang ating Philippine Area of Responsibility.
0: At talaga, okay. So yan, as we speak, nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga, may sinusundan kasing mapa ay nandito pa siya. But report ninyo ngayon na inyong namomonitor ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Kung ganyan mga nakalabas na, ano mang inaasahan niya? Nihila na siya na nitong habagat na ito, Dan?
1: Hindi po, no. So kahit nasa labas ito ng ating part, tulad ito na nasabi ko kanina, magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan na dulot ng habagat hanggang sa araw ng Lunes.
0: Hanggang sa Lunes yung pagpapatuloy ng habagat. At inaasahan natin, yung habagat naman na sinasabi natin ay makaka-apekto ba sa, again, pakiulit lamang po, na ito ay makaka-apekto ba sa buong bansa o sa ibang bahagi lamang ng ating bansa?
1: Buong bansa po, pero yung kanlurang bahagi in particular, yung pinaka-maapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng habagat.
0: I see. Okay, habang nasa labas na ng area of responsibility, wala naman kayo nakikitang sumusunod kay Inday, no?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong minamonitor na low pressure area.
0: Salamat naman. So, pero ang makaka-apekto talaga sa mga susunod na araw, itong habagat. Anong tansya nyo dyan sa epekto itong habagat? Mga ilang araw yan?
1: Hanggang Lunes po, sir.
0: Hanggang Lunes. Alright. Maraming salamat, Dan, sa pag-update na ito sa ating mga kababayan ngayon. Maraming salamat.
1: Thank you po and good morning, sir.
0: Alright. Si Dan Villamil, ang ating weather forecaster mula sa DOST Pag-asa. Alright. Yan po ang kanyang binabanggit. At habang nag-uusap kami, mga kababayan, yung pong binabanggit niya sa kanilang monitor dyan sa Pag-asa Weather Bureau, ang nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday. Oho. Ngayon, at hindi naman po ito makaka-apekto. Ang inaasahan na lang, si habagat na nakaka-apekto itong sa ngayon, dito sa pag-ulan-ulan kagabi pa hanggang kaninang madaling araw at nakaka-apekto dyan sa Northern Luzon, Central Luzon, napakalaking bahagi po ng ating bansa. Ang may kaugnayan dito sa habagat ngayon, kasapagkat pa nasa naka-exit na si Inday na bagyong may international na pangalan na Buffy. Ay, 11 minuto na makalipas na alas 9 ng umaga. Naku po, mukhang hindi pa namin nakikita sa Zoom link si Undersecretary Assis Perez. Kaya't uunahin ko na muna mga kababayan na makausap ang masipag na Director 4 ng PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dahil, pinag-uusapan ngayon itong mga pagbibigay ng mga dryer, makinarya pa na pinamimigyan ng ating pamahalaan sa pangunguna, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakausap po ngayon, muli ay si Director 4, Scientist 4, Dr. Dionisio D. Alvindia. Magandang umaga po, Dr. Alvindia. Good morning.
2: Hi, good morning po.
0: Nako, salamat po sa pagpapaunlak nyo ng aming panayam na ito. Kahit na Sabadong Sabado. Dr. Alvindia, Director, yung mga balita na aming natanggap ngayon, yung pinaigting ng Department of Agriculture at ang PhilMEC, yung programa po upang mabawasan yung mga nasasana

0: nasasayang na mga palay sa panahon ng tag-ani. Oo, di ba? Yung mapalakas pang produksyon ng bigas sa bansa. Maraming mga mechanical dryers ang ipamimigay nyo. Bigyan nyo nga po kami ng detalye niyan, Director Alvindia, please.
1: Opo. Hindi. Marahinop pong piso ng RCEP. Nagpamigay na po tayo ng mga mechanical dryers. At ayun pong RCEP 2.0 ay lalo pa natin dadagdagan ng mga mechanical dryers. At this time, may kasama na ring warehouse.
0: Ah,
1: kasi yun po yung nagiging bottleneck natin eh. Pagka walang warehouse, walang paglalagay ng mga dryers, kaya medyo nag-delay ang project implementation.
0: Ito pala yung kauna-unahang nationwide rollout ng ganito, no? Na malaking post-harvest infrastructure project sa ating bansa, no? Mga Dr. Alvindia. No po? Iyan pala ay ko sa 2027 ang magiging total niyan ay 230 unit na hindi lang siguro, no, na mga ganyang numero, Director Alvindia.
1: Ngayon pong inumpisahan po natin yan noong last year.
0: Opo.
1: Last year, ongoing po ang construction ngayon, ang 230 units na warehouses may kasamang dryer. At this year din po, magdadagdag pa tayo ng another 100 units para lalo pong dumami yung ating mga post-harvest facilities na kailangan ng ating mga farmers.
0: Nababanggit niyo yung post-harvest facilities at nakatuon tayo sa pinag-uusapan natin yung mga dryers na yan. Nako, edi mawawalan na pala, mababawasan na yung mga nagbibilad ng kanilang mga palay sa mga kalsada, ano po, o sa mga highway, Director Alvindia.
1: Opo, yun nga po ang ating layunin para lalong mapa-improve ang ating mga drying systems para maiwasan yung pagbibilad ng ating mga farmers sa kalsada.
0: Tamang-tama, habang nakikinig itong mga taga-Muntalban na sina Engineer John Villegas kasama niyang kanyang mga anak na nako, ngayong araw na ito nakikinig sila dito sa Muntalban, sina Rafaela Joy at Rafaela May. At Director, yung pamimigay na yan ng mga mechanical dryer, sino-sino ba ang mga magiging kwalipikado na dapat tumanggap?
1: Ang mga kwalipikado na ating recipients na yung mga farmers cooperative, irrigator at association, at saka yung mga LGU units natin ay kwalipikadong makareceive ng ganitong mga pasilidad.
0: So, unahin natin, paano magiging proseso, Dr. Alvindia?
1: Ang proseso lang po ay mag-request lang sila sa amin, kumbaga yung letter of intent.
0: Opo.
1: At right away, papupuntahan po natin sa ating mga focal person para ma-evaluate yung kanilang mga request.
0: Mm-hmm. Ang ano-ano ba ang dapat na paghandaan ng mga, ito ba yung mga dapat kooperatiba lamang ang kailangan makapag-avail nitong mga mechanical dryers na ito?
1: Ang ano po talaga ang prerequisite, dapat ay mga rice farmers.
0: Mm-hmm.
1: At meron silang mga 50 hectares na pinagsama-samang area para makabil po sila ng ganitong facility.
0: Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan, yun ang mga naka-cluster na mga magsasakang mga lupain, ano, Dr. Alvindia?
1: Opo, naka-cluster o kaya ay naka-co-op. Mm-hmm. Kasi ang cooperative naman, pagka ang requirement yan, yung mga farmer members yan, meron yung silang mga land holdings. Kaya pagka pinagsama-sama, ang unang requirement natin, kailangan at least 50 hectares po yung kanilang land area.
0: Mm-hmm. Paano po ba ang mangyayari? Pag halimbawa, assuming na okay, nakita na ng inyong mga tauhan, na-inspect at pumasa doon sa initial na kanilang the observation at pag-i-interview, at saka kinakailangan kooperatiba, anong magiging role ngayon ng mga kooperatiba na yun sa pag nailagay na, no, establish na yung mga mechanical dryer sa kanilang lugar?
1: Opo, ang kauna-unahan lang ay ang requisite nga po ay kailangan meron silang area at least mga 1,000 square meters.
0: Opo.
1: Kasi doon natin itatayo yung warehouse. saka yung mga dry ice na ilalagay natin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ang operation po niyan, sila lang mag-ooperate yan para i-cater yung kanilang mga partner members yung pagtutuyo later on.
0: Mm-hmm.
1: So, sila po ang mag-ooperate yan, pero bibigyan po natin sila ng training, operation and maintenance. At yan po ay gagawin ng Philvet bago sila pabigyan ng kanilang pasibidad.
0: Wala nang pondo na counterpart ang bawat kooperatiba na kanilang i-put up, ma'am, Director Albindia?
1: Wala po. Wala pong libre po lahat yung mga yan. Nga lang ay meron tayong MOA sa kanila.
0: Opo.
1: Kagawin lang naman ay maintain nila yung mga facilities na ibigay ng gobyerno through DA Silmec. At saka ang counterparty nga po nila yung kanilang lupa.
0: Okay.
1: Kasi wala naman po tayong pagtatayuan kung wala silang lupa.
0: Kung sakasakali man, huwag namang mangyari na magkaroon ng problema o aberya at yung kanilang pinirmahan sa memorandum of agreement ninyo between the Philmec at saka kooperatiba ay hindi masunod mula sa kanilang panig, anong mga nangyayari?
1: Meron po kasing kasunduan doon sa MOA.
0: Opo.
1: Na indictment na magkaroon ng misuse, underuse, o kaya ay pag-abusong gamit ng ating mga pasilidad.
0: Opo.
1: Ay karapatan po ang Philmec na ito ay i-repossess at i-reallocate din sa ibang co-op na nangangailangan din.
0: Oo, nako. Habang nag-uusap tayo, Director Albindia, may tanong itong magsasakang galing sa Tarlac, si Mangga Dino. Abe, tinatong nila, kailangan pa bang i-endorso ng mga politiko ang paghingi namin itong mga pinag-uusapan yung mechanical dryer at saka iba pang posibleng farm machinery? Yan. Yun ang tanong, Director Albindia.
1: Kung kailangan pong mag-request pa, kung yun po ba sinasabi niya?
0: O para ang mukhang nabasa ko dito ay iba, kailangan pa bang endorsement ng mga politiko?
1: Wala naman pong investment yung mga politiko dyan eh. Endorsement po ba sinasabi?
0: Opo, endorsement.
1: Hindi po, basta diretso lang po dito sa amin.
0: Opo.
1: Yung farmer group mismo, hindi na kailangan ng endorsement ng mga politician.
0: Adire-diretso na ito, nasusulat lang sa Philmec.
1: Opo, basta sumulat lang sila.
0: Opo.
1: Dalil lang nila yung letter of intent nila at kami na ang bahalang bumaba sa kanilang lugar para i-evaluate kung talagang qualified ba yung kanilang samahan na makakuha ng ganitong intervention o hindi.
0: Yun, malinaw ha, Mang Lino, napakinggan ninyo. So, direkta lang na sumulat dito sa opisina ni Director Albindia ng Philmec, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization. Madali lang naman, titingnan lang nila yung website, iba po, Director, no?
1: Opo, upang tignan lang po natin kung qualified sila o
0: yes,
1: hindi.
0: Yes, oo. Nako, paano nga pala daw kung may masirang mga farm machines? Ito, yung katungkol na dito sa mechanical dryer na ito at iba pang farm machineries na binibigay ng ating pamahalaan through Philmec. Sino po ang mga nagmi-maintain ba niyan?
1: Ang nagmi-maintain po talaga niyan,
0: oo.
1: Yung unang taon, yung mga dealers natin kasi may warranty yan eh.
0: Okay.
1: Pero 1 year onward, ang magmi-maintain na po dyan mga kooperatiba at yung mga spare parts ay available naman sa mga suppliers din natin.
0: Okay.
1: Pero ang magmi-maintain talaga dyan at ang dapat umayos dyan ay yung pong kooperatiba kasi sila naman ang gumagamit yan.
0: Oh, okay. So, 1 year, lima na agin po natin, Director Albindia, 1 year na ang Philmec muna magme-maintain kung ng mga equipment na ito, especially itong mechanical dryer. Go ahead, Director Albindia. Yun po ba? 1 year, hello, Director? Hello, Director? Oh, hello? Mga nawala siya sa range nung ating pinag-uusapan na... Sige, pakibalikan mo nga lang siya.
1: Go,
0: stand by. Pakiano mga da, hindi na kami magkarinig. Babalikan ka na namin, Director Albo, hindi tatawagan ka ulit. Thank you, thank you. O kasi kailangan malaman din natin, mga kababayan, yung mga tinatanong ng ating kababayan dyan na mga nagkaka-interest upang makatanggap ng ibang farm machineries, lalong-lalo na itong mechanical dryer. Mahalaga po itong mechanical dryer sapagkat napakarami na ng mga napamigay na mga rice dresser, combiner, at saka iba pa, no? Kaya nga, kailangan malaman natin anong mga susunod na aksyon, lalo-lalo na, o ang maintenance. So, ulitin lang natin, Director Albindia, 1 year na ang PhilMec ang mag-maintain ng mga machinery, ano?
1: Hindi po mag-maintain, sabi ko, kundi yung warranty period ay kanga 1 year.
0: Okay.
1: So, pero ang mag-maintain po niyan, ngayon din mga recipient.
0: Ah, okay.
1: So, kumbaga, yung mga halimbawa, may part siya na pira,
0: opo,
1: may warranty period yan na 1 year.
0: Oh, so yun, ang yun ang under warranty ng kung saan man binili ito ng PhilMec. Okay. At opo, Director Albindian, nako, itong bagyong si Inday na ngayon ay na-report na sa amin ng Pag-asa na naka-exit na sa Philippine Area of Responsibility. May mga report ba kayong natanggap kaya na kung meron bang mga naapektuhan ng mga farm machineries lalo sa North Luzon?
1: Yung po kasi yung farm machinery.
0: Oo.
1: Bago natin ito ginyan, kailangan yung mga magpapakakay o yung co-op nila ay meron tayong tinatawag na machinery shed.
0: Mm-mm.
1: Kaya palagi ko po, wala namang naapektuhan dahil napatinot naman po yung mga makina ng mga pinamimigay natin sa ating mga cooperative.
0: Ah, nako, salamat din. Antayan at tabayanan namin ang mga karagdagang report kung meron man. Director Albindia, anong ngayon po ang mga karagdagang impormasyon maliban dito sa pinag-uusapan nating mechanical dryer? Maganda po kasi ito eh. At ina-announce nga ng Department of Agriculture na mamimigay hanggang sa mga lalong-lalo na sa taong 2027. Please go ahead, Director Albindia.
1: Opo, at ang pinamimigay nga po natin, priority po natin ngayon sa ISEC, yung pinatawag na post-service facility kasi yun po kasi na first stage ng ISEC noon.
0: Opo.
1: Ang mga pinamigay na po natin yung mga productive facilities. Kaya ngayon pong ISEC 2.0, priority ng ating mga pamimigay ay yung post-service. Pero hindi nandun pa rin po yung mga productive technologies. May pamimigay natin.
0: All right. May mga karagdagan po ba kayong mga activities na dapat ipaalam sa ating mga kababayan, Director Albindia? Go ahead po. Director.
1: Hello.
0: All right, yeah, go ahead. Meron pa kayo, Director Albindia.
1: Patensya na po kasi at moving ako ngayon at meron akong meeting sa Manila. Kaya po, medyo hindi maganda ang signal natin.
0: Okay lang po. Nakalusot naman yung mga ating pinag-usapan. Unless meron po kayong gusto i-announce na mga activities ninyo sa mga nakaraang araw bago itong Sabadong ito. Go ahead po.
1: Apo, basta po kung nangangailangan kayo ng makinarya sa ating pagtatako sa takaan sa palay, ay ligi po lahat yung mga pakinarian na pinamimigay ng ISEC. Ang kailangan lang po ay sumulat kayo sa amin, at kami na po ang papaba sa inyong mga lugar para tingnan yung inyong mga pangangailangan.
0: Siya nga pala, maliban pala sa ARCEP, Director Albindia, may mga iba pang mga programa, lalong-lalo na yung tungkol doon sa livestock, pati yung iba pa ang aspeto. Baka pwede nyong i-share, no, Director Albindia, bilang bagong impormasyon, please.
1: Opo, yung meron pa tayong isang programa, yung tinatawag natin Coconut Development Industry Fund.
0: Opo.
1: Kung saan nagbibigay din po ang PhilMec sa ating mga magbiniyog na kooperatiba, na miyembro ng kooperatiba, na mga shared facilities, may warehouse yan, at kung ano-ano pa pong mga facilities para magkaroon ng value adding ating mga nyog, ma-profit sila ng kanilang produkto para maibenta ng maayos.
0: Okay, so yun po ang tuloy-tuloy dyan sa programa, sa coconut program. Sa coconut naman, mga marami na palagay ko ang mga facilities na na-set up, lalo doon sa mga coconut producing region, Dr. Alvin Dian.
1: Opo, marami na po tayong na-set up at ang areas po na binibigyan natin yan ay yung mga areas na maraming coconut. Mm-mm. Tapos, meron pa pong pangpatid, meron pa pong itong programa ang Philneg. Yun pong tinatawag nating Animal Livestock Competitiveness Enhancement Fund. Misaan, ang Philneg ito ang mamamahala kapag may migay ng mga makinarya na may kaugnayan doon sa paghahayupan.
0: So ito yung may kaugnayan sa livestock production, ano, the development program, the Director Alvin Dian.
1: Opo, sa may kinalaman po yan din sa livestock production, mula doon sa production, processing, makinarya, Philneg din po ang mamamahala dyan na maibigay sa ating mga magsasakang din po naman nila yung animal production.
0: Mukhang tuloy-tuloy ang mga development. Ano? Isa sa mga pinagtutunan ng pansin ngayon ng inyong natanggapan, yung pa rin pong tungkol dyan sa nabanggit natin kanina, yung RCEF, yung mga development of warehouses, dyan pa rin po sa Philneg ang pag-establish niyan, Director Alvin Dian.
1: Opo, kasi nga po nung una, nagkakaproblema kami po sa mga houses.
0: Opo.
1: Kasi hindi po Philneg ang gumagawa nun.
0: Mm-mm.
1: Ngayon po, nung mailapin natin yan sa ating mga lawmakers, tumayag na po sila na pati yung warehouses, Philneg na po mako-construct para kung matatanuman, yun siya lang ang kausap ng ating mga poko.
0: Ang ibig sabihin nyo ay design na rin ng Philneg ang mga itinatayo mga warehouses na yan, Director Alvin Dian.
1: Opo, mga design na po ng Philneg yan. At meron tayong tinatawag ng mga structural integrity test na yung warehouse dapat kaya yung mga kang 300 kilometers per hour na wind at saka yung kanyang seismic integrity hanggang 7.5 magnitude ay kaya yung tumayo.
0: Eto, may nakikinig sa ating mga taga Mindoro ngayon at nagtatanong sina Mang Rene na meron na raw silang kooperatiba. Pwede din ba sila daw mag-request ng mga pagtatayo niya ng mga warehouses para sa palay na kanilang ilalagay, Director Alvin Dian?
1: Pwede po silang mag-request sa inyo?
0: Pwede daw po ba din silang mag-request upang parang makahingi ng tatayo ang warehouse yan sa Mindoro?
1: Ako, pwede po. Ang kailangan nga lang po natin, kaya meron kayong letter of intent at meron kayong kooperatiba o kaya irrigation association ay qualified po kayong mag-request at maging recipient.
0: Ay, okay. Very good. Mang nako, may mga bago bang klaseng farm machinery na ipinagkakalob ang Philneg? Natanong ito ng isa nating tagapakinig ngayon mula sa, Batangas naman ito, Director Alvin Dian.
1: Opo, ang Batangas na po ngayon ay kasama na rin sa RCEF.
0: Yes.
1: Kung ano mga machinery, kaya yung katulad po ng traktora, ang traktora po na pinanilikay ng Philneg ay mga kasamang implements sa tulad ng backhoe, loader, paggawa ng pilapin, leveler.
0: Mm-mm.
1: Kasi po, ang traktora kasi dapat utility. Kasi ang traktora, kung walang mga implement,
0: oo nga,
1: ay isa ng slow-moving machine. Kaya kailangan kompletuhin po natin ang mga implements ng traktora para maging multi-purpose ang kanyang gamit.
0: Yun, ang mga napakagandang impormasyon yan na ngayon ay dapat na alaman, lalo lang itong mga nagtitext sa atin habang nakikinig sila sa ating palatuntunan as we speak. Yun ang mga naidadagmang mga karagdagang impormasyon tungkol dito sa mga magsasaka, lalong mapagka o mga kooperatiba. No? At sabi mo nga, kailangan kooperatiba yung grupong yan nang makapa at saka magpapadala ng letter of intent, Director Alvin Dian.
1: Apo, dapat po co-op, irrigators association, pwede rin po ang local government unit.
0: Ah, okay. So, ang mga local government units ay pa pwede rin mag-request tungkol dito sa mga pinag-uusapan natin ng mga farm machineries, at iba pa, no?
1: Opo. Dahil yung pong mga hindi member ng co-op.
0: Opo.
1: Na gustong magkaroon din ng ganyang servisyo, pwede po yung LGU ang mag-provide sa kanila ng services na ganyan.
0: Mm-hmm. Kung ang LGU ba, Director Alvin, diya ay magre-request, sila ba ay kailangan din mag-put up ng kanilang counterpart?
1: Opo, kailangan po. Meron silang lupa. Pero silang po ang counterpart ng LGU at cost counterpart, wala po yun. Basta yung comply lang lahat sila ang mga requirements na nakalagay ay silang po ang kanilang gagawin.
0: Gaano kalaking mga, balikan natin, meron na nang pumasok na tanong mula naman dito sa mga taga-Lucena. Gaano kalaki daw na warehouses o warehouse ang naipamimigay ng Philmec tungkol da, lalong-lalo as storage ng mga palay?
1: Yung pong ano, yung drying system mo namin,
0: opo,
1: ang floor space ay 390 square meters.
0: Mm-mm.
1: May kasama yung dalawang pirasong 6-tanner each. Kumbaga, 12-tanners yung kanyang drying capacity.
0: Okay.
1: Pero yung drying system to na ginagawa natin yan, ay pamimigay, ay yung taon na ito, ay meron siyang 900 square meters at may kasamang 18 tons na drying facility.
0: So yun ang mga requirements lamang, ano, na mga yung mga pinamimigay na yan at impormasyon na dapat nilang mailagay, paghandaan, ano po, Dr. Alvin?
1: Opo, yun lang po ang kailangan, yung mga requirement, code resolution, at saka yung pagtatayuan lupa, yun ang importante.
0: Yung mga pagtatayuan ng lupa, dapat ba titulado? I mean, with title, ayon dito sa tanong nitong si Mang Ricky, nandoon naman sila ngayon sa Agoo, La Union, na nakikinig.
1: Dapat po, may titulo
0: okay
1: na nakalagay doon ay pag-aari ng kooperatiba.
0: Mm-mm.
1: O kaya ng LTO. Kasi po, kukuha na natin yan ng building permit. Hanapan niya ng, ano, eh, ng title.
0: Opo.
1: Kaya kailangan meron pong titulo ang lupa.
0: Kaya na maliwanag yan, Mang Ricky, na nandyan sa Agoo, La Union. Nanimbaga bigat niyo po, nandyan sa mga taga Agoo, La Union ngayon na nakikinig. At na, mayroon nakikinig dito sa 90.1 FM, the Director of India. Yung nandyan po sa Radyo Agri ninyo sa Philmec, sa Science City of Muñoz. Binabati rin po nila kayo sa magandang mga pagpapamalakad nyo dyan sa buong Nueva Ecija. Director Alvindia, maraming salamat po. May mensahe po kayo sa mga magsasaka muli sa ating pag-uusap na ito. Go ahead, please.
1: Opo. Maraming salamat din po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin para maitaad kung ano mga programa ng Philmec. Umasa po kayo na ang Philmec ay laging pag-iisip para sa kaputihan ng ating mga magsasaka. Ang mga programa na ito ay naka-address po sa pangangailangan ng ating magsasaka at magsasaka.
0: All right. Maraming salamat at ingat, ingat, Director Alvindia, muli sa iyong pagbibigay ng impormasyon na ito. Si Director,
1: okay.
0: Thank you. God bless. Director Dr. Dionisio D. Alvindia ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oh yes, alam po ninyo, mga kababayan, yung pong balitang yan ay may kaugnayan po sa mas pinaigting ngayon ng Department of Agriculture at ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Yung programa para mabawasan ang mga nasasayang na mga palay sa panahon ng tag-ani. Yung nga pong nakikita ninyo, mga kababayan, may kaugnayan dyan sa napakarami, Tata Rolly, ano? Mark at Ms. Tess at Isa, ay Arnel. Yung pagkapupunta ka sa mga probinsya, ang kanila, ang mga magsasaka, nagpapatuyo ng kanilang mga palay sa mga highway.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere
2: from Manila, Philippines.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
5: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
0: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa pagbabalik ng programang Usap-Usapan, kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong bagong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Sa lukuyan niyo po kami nga napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service.

0: Office. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live na live nyo pong mapanood at masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa ating official Facebook page, ay maaari nyo rin po kaming panoorin sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede nyo rin pong balikan ang aming mga episode dito sa programang Usap-Usapan. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamagitan po ng tinatawag na Evox PBS Receiver App. Paano nga ba ito ma-access? Una, magtungo lamang sa Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga po ang ating mobile application. Once na makapag-install, ay pumasok lamang po, buksan nyo po yung mismong Evox PBS Receiver app at hanapin nyo lamang po ang logo at pangalan po no, ng ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service. Para sa mga hindi po pamilyar sa aming logo, ayan, nasa likuran ko na po ang itsura ng logo ng ating himpilan. At sa pagpapalawak pa po ng ating reach, bukod po sa ating social media platforms at sa ating Evox PBS Receiver app, ay naibalik na po simula pa noong nakaraang Disyembre ang tinatawag po na shortwave radio. Yan po ay posible, naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang programang Usap-Usapan po ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Para sa una nating panayam sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng isang seryosong usapin na patuloy po na nakakaapekto sa ating mga kababaihan, ang cervical cancer. Sa kabila po ng pagiging preventable po no, ng cervical cancer ay marami pa rin po ang nadidiskubre sa huling yugto. Itong sakit na ito, kung saan mas limitado na po ang gamutan. Kaya naman, mahalagang alamin natin no, o malaman natin kung paano ba ito maiiwasan at maaagapan. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang isang eksperto at tagapagtaguyod po ng makabagong solusyon sa larangan ng cancer prevention, ang founder ng CERVIQ o End Cervical Cancer Philippines Organization Incorporated at isa rin pong radiation oncologist, walang iba kundi si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Dr. Rivera, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, magandang hapon, Steph, no? Or magandang umaga, Steph, sorry. Congratulations po sa inyong bagong programa, no? And I more power po, best wishes po sa inyo at magtaguyod po tayo hanggang sa dekadang susunod.
0: Maraming salamat po sa inyong pagbati, Dr. Rivera. And of course, sa ibinigay niyo pong oras para makasama po namin kayo dito sa programa. So unang-una po, Dr. Rivera, bilang isang radiation oncologist, ano po ba ang mga karaniwang sitwasyon na nakita po ninyo sa mga pasyenteng may cervical cancer na nagtulak po sa inyo na simulan itong tinatawag nga po na CERVIQ?
1: Actually, Steph, no, sa aking sa aking practice na oncology no for mga 20 years na rin no kahit papaano no, most of the cancer patients na especially itong cervical nga no, ang nagpupunta at nakikita po namin ay kadalasan na sa huling yugto na po ng kanilang cancer stage no. Where in fact in reality, ang cervical cancer is pwedeng at highly preventable no, kung ito ay mapapa-examine lang nila kaagad. Unfortunately, yun nga, dahil sa walang simptomas, kadalasan itong cancer na ito, hindi po sila natutulak para pumunta sa isang mga doktor at magpasuri. Kaya nga po, kadalasan at karamihan po, napupunta sa amin medyo at the later phase po ng stage ng cancer.
0: Para lang po sa kaalaman po no ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Usap-Usapan, Dr. Rivera, gaano po ba talaga kalaganap ang cervical cancer dito sa ating bansang Pilipinas at bakit po mahalaga na maaga po no na malaman na ang isang babae ay mayroong ganitong uri ng karamdaman?
1: Yeah. Thank you, Steph. No? Ang cervical cancer po kasi is the second most common cause of cancer sa kababaihan. No? Of course, breast is the pinaka-common mapalalaki at mapababae combined. No? Pero sa babae, it's cervical cancer that is ranked number 2. No? And ang kaibahan naman ito, more than breast, is that itong cervical cancer very highly preventable. Alam mo ba, Steph, na bago pa lang ito magtungo ng cancer, no? Meron tayong pagkakataon na kaya na nating tukuyin ito, kaya na nating ma-screen sila, no? So, kung ma-screen natin sila, hindi na sila pupunta ng maging cancer, mas mura at siguradong buhay na buhay sila. So, yun. Yun po ang kahalagahan. Kaya very, very important na dapat maitulak ko, masabi ko na ang kababaihan dapat makapag-screening sa kanilang, lalo na sa edad na 30 to 49 years of age.
0: Magawi naman po tayo dito sa inyo nga po nga naitatag na CervIQ. Paano po ba naiiba yung approach po ng CervIQ kumpara sa traditional po na cervical cancer screening methods?
1: Actually, marami po kong cervical cancer screening method. Ang pinaka very, very common at alam ng tao is pap smear, no?
0: Mm-mm.
1: Pero ang problem with pap smear, alam nyo naman, pag na kayo ay nasa syudad, okay lang kasi maraming doktor dito. Pero pag nagawi kayo ng probinsya, syempre kumukulang na yung doktor, no? Kadalasan, wala ng pap smear doon. Ang ginagawa po ng mga LGU sa malalayo sa syudad is ang tinatawag nila ay VIA, visual inspection with acetic acid. Ito po ay isang uri ng traditional cervical cancer screening na kung saan naglalagay po sila ng acetic acid at the same time sinisilip po ng gumagawa, no? Pwedeng nurse, pwedeng midwife, pwedeng doktor, no? Kung merong changes doon sa cervix, no? Gamit-gamit po ang mata, no? And then dinodrawing po nila ito at ito po yung ibinibigay po sa doktor, no? So yon, or sa pasyente pala, no? Kami, ang kaibahan namin is instead na mata yung gagamitin, no? Naggawa kami ng sarili naming locally manufactured na scope, no? We called it speculoscope, no? Ang kasama ko dito ay ang DOST ASTI, no? Advanced Science Technology and Institute, no? Diyan po yan sa parte na malapit sa UP, no? Ang ginagawa po namin is that instead na silipin, pinipicturean po ng isang midwife, no? At ito po ay tinatransmit na po, no? Through internet, naka-cloud-based yan. Tapos para po yung doktor po ay sila na po ang makapagbasa, no? Maliban dun sa midwife, mabasa niya, yung doktor na rin po. Para instead na i-refer mo pa sa doktor, diretso na po. So, yun po yung, I guess, kakaibahan po namin. And kung kailangan ng gamutan, mas madali na pong refer sa isang kapwa doktor.
0: Dr. Rivera, under pala this CervIQ ay kumbaga nagagamit din no yung mga digital platforms and of course telemedicine. So given these methods po no, itong telemedicine, ay paano po ba nito napapabilis ang diagnosis lalo na no, doon sa mga kababaihan po natin sa malalayong lugar na nangangamba na baka meron po silang cervical cancer?
1: Yeah, tama, salamat po, no? Actually, hindi lang po cervical cancer kasi normally kaya po tayo nag-i-screen ng mga kababaihan is mainly because gusto natin makuha yung pre-cancer, yung stage na kung saan malayo pa, no? Natutukoy na natin na sila ay magkaka-cancer. So at that point in time, pwede na natin silang gamutin, no? So through telemedicine, dahil nababasa na ng doktor sa Manila, or pagpalagay na lang natin, nababasa ko from like what we're trying to do currently, no? Meron na po tayong scope na ginagamit dyan po sa bayan po ng Santo Tomas, Batangas, no? So sila po, mid-nurse po ang gumagawa doon, nagbabarangay-barangay po sila, no? I think for 1 month, naka 300, 400 patients na sila. And out of the 300, 400 patients, would you believe nakakita na kami ng mga more or less mga 10 patients na pre-cancer, no? Most likely, and 3 of them are likely cancer. So, paano ito napapadali? Kaagad-agad nakikita po sila, kaagad-agad nai-schedule po na po yung kanilang gamutan, no? Kaagad-agad yung mga iba na ita-transfer ko na po sila sa Jose A. Reyes Memorial Medical Center. These are not just stories, these are concrete examples na this can be done, no? Immediately, the best way possible. Alam niyo naman po, kapag cancer, hindi ho pwedeng antay-antay tayo, because every day na lumalaki rin ho yung bukol, no? So I think this is a good example, no? Of course, to summarize, no, mabilis ma-refer, faster yung resulta, no? Tapos may treatment guidance, parang ganun, no? So na navigate ko na po yung pasyente para direksyon na po sa treatment po. Yan.
0: Sa inyo pong karanasan, Dr. Rivera, ano pa po ba yung mga matatawag na pangunahing hamon po sa pagpapalawak ng cervical cancer screening, lalong-lalo na po dun sa mga malalayong communities?
1: Actually, ma'am, ang pinaka nahirapan ako talaga is yung kakulangan sa awareness, no? Like, for example, initially, meron akong barangay na pinupunta. No, not barangay, LGU na pinupuntahan, kasalukuyan, no, na kung saan nakikita ako kahit na mag-announce kami, minsan ang dumarating po na pasyente is kakaunti lamang, no? I think yung kakulangan po sa knowledge, akala kasi ng tao, pag sinabing cancer or pag sinabing screening, hayaan na lang or whatsoever, hindi nila alam na ang cervical cancer is kakaiba, no? Dito, ang habol talaga namin is malaman namin kung ikaw ay may pre-cancer. Ang pre-cancer ay isang stage na kung saan hindi pa ito cancer. So kung makuha pa kita dito, ikaw ay 100% buhay, no? Kung makuha kita dito, ang availability ng treatment marami at mura, no? Pag ikaw ay cancer na medyo madugo na ang bilihin, masakit na rin sa bulsa, cancer na rin sa bulsa, no? At the same time, hindi ka pa sigurado kahit gumastos ka na, alam niyo, hindi ka pa rin sigurado, no? So I think ito yung really reason namin kaya namin ginagawa ito, no? To really get yung early stage, kung malaman lang po sana ng tao ito, no? Through any media or any platform, no? I think we will all enjoy getting a decrease in deaths, no, coming from cervical cancer po.
0: Doc, nakita po namin na dun sa inyong profile when we did our research before this interview na dumaan po pala kayo, no, sa matinding pagsubok, lalo na po nung kayo po ay naapektuhan ng COVID-19 na pandemic. Paano po ba ito binago, nitong eksaktong pagsubok na ito, ang inyong pananaw at misyon sa CervicQ?
1: Actually, ano yan eh, we go through transitions in life, no, na kung saan syempre minsan ba akala mo huling exit mo na, no, and then kung mababaliktanaw mo yung mga nagawa mo over a time na nandirito ka sa mundong ibabaw, no, doon mo makikita na kulang pa pala, no, kulang pa pala yung mas higit pa pala ang magagawa mo, and that came to change my inner me, no, myself, no, to really find an advocacy within yung kakayahan ko na kung saan I can really help, you know, yung point ba na parang kung ano ba yung pwede ko iiwan, no, na parlegasiya, no, siguro masabi natin, no, na magagamit ng tao, no, na kahit pa paano maalala ka. And I think this is where I come from today, no, yung mission ko, yung lakas ko, yung paggalugan ko sa ibang lugar, no, mula Luzon, buong Luzon hanggang Mindanao.
0: Ha, ito naman po, Doc, kasi medyo na-curious kami, no, dahil meron din palang participation dito, no, ang Filipina Cervical Image Bank. So ano po ba eksakto ang papel po nito at paano po ito makatutulong sa pag-develop naman ng AI-assisted screening dito sa ating bansa?
1: Ay, salamat po. Oo. Ang AI kasi will always be dependent on training, no? If you're ang future kasi is that alam niyo naman almost all nowadays are AI, no? There is already CT scan that is detecting lung cancer through AI, breast cancer, of course meron na rin cervical, no? Pero itong mga AI na to gawang ibang bansa, no? Hindi tinrain yung kanilang mga AI doon sa sariling katawan ng isang Pilipino, no? Ang nais namin po kasi is basically to kami tayo as a nation, no, to develop our own. We shouldn't be using others kasi I don't think tayong mga Pilipino, I think tayong mga Pilipino, we have that capability to create, to do that also, no? So for us to be able to do that, we have to have a bank. Bank, ibig sabihin bangko, maraming images ng cervix, no? Hindi lang po pictures, ma'am. Kailangan po yung cervix na yon naka-designate din kung ito ang itsura ng picture ng may HPV positive, ito ang picture ng biopsy ng may cancer, parang ganun. Kung makakuha po tayo ng maraming picture enough na kung saan ang tulong ng DOST ASTI makakagawa po tayo ng AI, no, na kung saan darating po ang panahon, I have to say this, no, pag nag picture po tayo ng cervix in the near future somewhere out there in a remote far away barangay, you may need internet lang, agad-agad may resulta na yung pasyente para makagana si AI. Baka nga, there is a possibility pa nga na kahit walang internet, may resulta na. Yun po yung goal namin. Para yung may problema na lang ang matra-transmit po sa doktor. Yung mga wala hong problema, automatically na-diagnose na, nasabihan na po ni AI. Ano ba ang kabutihan nito? Siyempre, two minds are better than one. Ibig sabihin, may doktor, may AI, at least, di ba, na-filter na ni AI yung mga potential, yung doktor na po ang magsasabi kung ito ba ay, you know, dadalhin to the next level or hindi, no? And by then, you know, kahit kakaunti ang doktor dito sa Pilipinas, but because we have AI, kumukonti ang trabaho. Yung kaming trabaho namin, nadededika na lang namin doon sa mga talagang taong need talaga kami. Parang ganun, no? Salamat po.
0: And speaking of modern technology, ay paano naman po sinisiguro na abot-kaya at sustainable po ang mga solusyon dito sa CERVIQ para sa mga LGU po natin at dun sa mga health centers?
1: Actually, ma'am, we made our technology very, very affordable. Not really affordable, but you can portable. No? You can bring the technology from one barangay to another. Like I said, Santo Tomas, it's a big community. Hindi na sila gumawa pa ng clinic or hindi na sila gumamit pa ng kahit anong technology. Yung mismong technology is being brought from one barangay to another, no, to get screened. So wala ka masyadong gastos. Ang gastos mo lang will be probably be internet, yung training ng mga tao, ganun lang, no. And then alam niyo naman po ngayon, there are already mga mga ways, no, how to in how we can get investments, no, like for example yakap, no. Ang VIA po, visual inspection with acetic acid na ginagamit po ay kasama po sa yakap. So yung mga lahat po ng mga PhilHealth members po diyan, pwede na kayong pumunta sa kanya-kanyang LGU nyo, no, na kung saan ang gamit ay scope, at hayaan na lang natin ang PhilHealth ang magbayad sa LGU, no. Magiging libre po ito. Imagine nyo, high quality. Alam niyo po ba ang scope ay parang colposcope na ginagamit sa mga pasyente na may positibo na talaga, no, na pre-cancer, no? Alam niyo magkano'ng bayad doon? Ang bayad doon is about 7 to 10,000. Imagine niyo, this is given to the by the LGU for free. Isang scope, tapos pictures ng cervix ninyo, no? Ganong level, tapos binabayaran naman sila. So they can get ano, investment from PhilHealth, no? And also, remember, once we have screened more patients, I'm sure marami ka rin magagamot na pasyente kasi marami ka ng matitreat na nangangailangan ng treatment. Meron din pong binibigay or binabayad ang PhilHealth, no? Doon sa mga pasyente na kailangan ng thermal ablation, na kailangan ng LEAP, no? So the LGU is getting ano paid, no, for by doing these services for free sa mga tao. So yun po.
0: Siguro no, ito ay itong susunod ko pong katanungan ay mahalaga po na ma-reiterate no, dahil marami na pong natutulungan itong tinatawag po na CervIQ. Dr. Rivera, ano po yung inyo pa pong mga pangarap or aspirations para sa hinaharap ng cervical cancer prevention dito sa Pilipinas, at paano po ba makatutulong ang iba't ibang sektor upang maisakatuparan ito?
1: Actually, we can find ways how we can eliminate cervical cancer kung tayo lahat sama-sama, no, na nagsasabi na ang cervical cancer ay kakaiba at kaya nating i-screen, no, ang tao. If we can provide itong system na to sa lahat, no, sa buong kahit LGU level na lang, hindi sa barangay, no, kahit sa LGU level na lang, we will be able to have the data, we will be able to help build our AI, no, we will be able to screen more patients. Alam niyo po ba na kapag ang babae nakikita niya yung kanya, no, na may problema, dahil nakikita niya, bumabalik yan, no? I tell you, I've seen those many patients na I was into, no, na talagang dahil nakikita nila yung sarili nila, bumabalik po yan for the treatment. So kung lang ito maidala sa mga probinsya, I think, you know, this will all be a good system how we can contribute to eliminate cervical cancer po dito sa Pilipinas.
0: Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago ko po kayo tuluyan na pakawalan dito sa program, Dr. Rivera. Para po sa mga kababaihan na maaaring natatakot or nag-aalangang magpa-screen, no, kasi minsan talaga parang nag-overthink po agad, no, bago talagang dumaan sa proseso po ng screening. Ano po ang inyong mensahe sa kanila bilang kayo po ay isang public health advocate na nagsusulong po na kumbaga ay matulungan ang ating mga kababaihan na maging mas maalam pa po regarding cervical cancer?
1: Steph, ano, I think ang pwede ko lang ibigay sa inyo is number one, no, ang cervical cancer po ay hindi po namamana, no, naipapasa po ito, virus po ito, no, nakukuha po through sexual contact, no. So kung meron kayong history na pakikipagtalik, please undergo the screening, no. Huwag ho kayong maging dependent doon sa symptoms. Because this is a virus, itong virus na to can progress to cervical cancer for 10 to 20 years, no? Remember nyo, 10 to 20 years, hindi ibig sabihin makipag-sex ka ngayon, bukas, meron kang cervical cancer. No, it takes 10 to 20 years. Yung 10 to 20 years, dapat makapagpa-screening po kayo. Makapagpa-bakuna po kayo. No? So kung magawa iyon, then definitely we can reduce the cases of deaths sa cervical cancer.
0: And with that, maraming maraming salamat po at Dr. Rivera for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, Steph, and more power po. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan, ang isang public health advocate na siya rin pong nagtatag ng CERVIQ, walang iba kundi si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Anong latest?
4: Usap-usapan.
3: Usap-usapan.
4: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ikalawan nating panayam, sa edisyong ito ng Usap-Usapan ngayong araw ay ating kikilalanin ang tinatawag po na Art Jam Manila, na isang matuturing po na malikhaing konsepto ng pinagsama-sama, no, o na pinagsama-sama po ang sining at pakikipag-ugnayan po sa komunidad dito sa Kalakhang, Maynila. Kasama na natin ngayon, no, via Zoom upang katawanin ang Art Jam Manila si Sir Marks Matthew Hernandez. Isa po siyang psychology student mula naman sa Adamson University. Sir Marks, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig sa inyong himpilan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa himpilang ito. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat po, Sir Marks, for joining us dito sa programa. Bago po natin na mas palalimin ang ating diskusyon patungkol dito sa Art Jam Manila, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Art Jam Manila at paano po ito nagsimula?
5: Bilang kinatawan po na nabanggit ni Ma'am, ako po'y kinatawa ng isa ng Art Jam Manila. Kung may kukwento ko lang po nung simula ng Art Jam, ito po'y nagsimula sa isang karinderya sa likod ng Adamson University. Yun po'y totoo. Nag-isa po ako sa estudyante, tatlo kaming tinuturuan ni Ambassador Sir Joseph Duya na siyang nagbuo ng Art Jam Manila. Ang pinaka-goal po nun ay magturo sa kabataan ng paglikha, lalo pagdating sa sining at sa pagbigit na po. Yun po ang simula ng Art Jam Manila. At kalaunay, nabuo ito ng maraming grupo at pumupunta-punta po kami sa mga iba't ibang lugar upang magbigay ng mga libreng programa katulad ng free art workshop. At the same time, nagdo-donate din ng mga paintings. But the main goal po is to teach the young generation po, especially the youth po. Yun po ang pinaka-advocacy ng Art Jam.
0: Sir Marks, matanong ko lamang po, bilang kayo po ay bahagi ng Art Jam Manila, ay ano po ba nga kakulangan sa local art scene o yung gap po no sa ating industriya ng sining dito sa Pilipinas ang naispunan po ng Art Jam Manila?
5: Unang-una kong kakulangan lang po ang pag-uusapan yung the practical reason po, kasi unang-una po ang Art Jam Manila po ay nagsisimula pa lamang po at ang pinaka-mission nito ay tumulong sa mga kabataan na matuto sa pagpinta. Ang pinaka-challenge po is yung mga materials ng mga artist. Kung ang artist, wala namang problema, pero when we talk about the gap, maybe the practical things, yung mga kagamitan, yun lang naman po ang problema. At yun lang naman masasabi ko, pero kung pagdating sa mga artist, marami pong tumutulong na nag-volunteer ng artist na nagpapahagi rin ng kanilang mga talento.
0: At kanina nabanggit niyo po na kakasimula pa lamang po ng Art Jam Manila. Anong taon po ba ito na itatag at sa ngayon ilan po kayo no na kumbaga ay kasapi nitong konseptong ito?
5: So ngayon po, sabi ko nga nagsimula kami sa tatlong estudyante at ngayon sa yung mga volunteers na ng Art Jam, umaabot po kami sa halos 10, nasa 10 na po. Pero tuwing nagkakaroon ng mga exhibit, mga art workshop, lagpas sa 10, minsan higit pa ang mga nakikipagtulungan at nakikiisa sa Art Jam Manila po. Maabot kami minsan ng 30, 40, lalo pag may mga exhibit na binubuong Art Jam po.
0: And speaking of exhibit, ay paano po ba eksaktong naiiba itong Art Jam Manila kumpara sa mga traditional po na art exhibit or workshop?
5: Well, lahat naman po ng mga exhibit when it comes to art, may mga kanya-kanyang kwento. Siguro sa Art Jam Manila po, ang pinaka-iba, sabi kong iba yan, yung hindi lang po painting may mga, what do you call this, may pre-seminar workshop at the same time, mas pinagtutuunan po namin ng pansin ang mental health issues at the same time, may mga gawain din kami ng pang-relihiyong gawain. Yun po ang masasabi kong kaibahan ng advocacy ng Art Jam Manila.
0: Maaari niyo pa po ba nga i-expound po no, yung mga nabanggit niyong activities para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Kasi nabanggit niyo rin po no, na may mga activities kayo na nakatutok po sa mental health o kalusugang pangkaisipan.
5: Opo. Yes, katulad po nito, sa darating na July 25, kunin ko na rin po yung pagkakataon sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipino, Pilipinas, na magpunta po kayo sa Hospicio de San Jose na magkakaroon po ng exhibit. Alam niyo po ano po yung exhibit natin doon? Yung pong mga kabataan na larong kapansanan. Totoo po, bulag, pilay, bingi, pipe na tinuruan po ng Art Jam Manila na makapagpinta. At yung mga pinta na yon ay gagawin po nating exhibit na pinamagatang Sining na Walang Hadlang. So isa yon sa advocacy ng Art Jam Manila ni Sir Joseph Duyan na matulungan yung mga ganong klaseng bagay ng mga taong may kapansanan. Sabi ko nga, as a psychology student, ang mga tao pong may kapansanan, huwag po sana natin maging stigma yung paggamit ng special child or may problema sa pag-iisip. But you know, lahat po ng taong may ganun, may kaloob po sila ng special ability. So lumabas po through the Arch of Manila na ang taong bingit, taong pintoy at taong bulag ay kayang-kaya po pala na mag-express ng kanilang sarili through the paintings and art.
0: Sir Marks, ay kanina nababanggit niyo po no na mga kabataan ang karaniwang na nakikiisa dito sa Art Jam Manila. Pero pwede rin po ba yung mga yung mga nakatatanda rin po natin, yung mga nasa middle age, yung mga nasa 40s, pwede rin po ba sila nga makiisa sa inyong advokasya diyan sa Art Jam Manila?
5: Yes, opo. Yun naman po, hindi lang naman po sa kabataan ang tutok ng art dyan, kundi any ages and any religion, any genders are welcome to Art Jam Manila. Meron nga, alam ko, isa sa artist, si Sir Joseph Duya, na meron silang tinuturuan ng mga senior citizen na magpinta, mga sketching. So, walang age na pinipiling art jam. Minsan nga, late na nila na-discover na, ay, senior na pala ako, pero may abilidad pala ako na magpinta, na mag-sketch na, ayun naman po.
0: Para po dun sa mga gusto nga umattend sa inyong mga events, gusto nga tuklasin yung kanilang talent pagdating sa larangan ng sining, anong uri po ba ng creative activities ang karaniwang tampok dun sa mga sinasagawa nyo pong workshop dyan sa Art Jam Manila?
5: Yun nga po, sa nabanggit ko po na advocacy nito, magbigay ng tulong. So, isa sa advocacy ng Art Jam Manila is magpunta sa mga barabarangay, sa mga syudad, sa mga lungsod na nangangailangan ng tulong ng arts. At kasi, minsan kasi hindi lang naman po it's all about arts, yung physical na arts o yung drawing yung binibigay namin. Eh. May learnings din po kasi naiiwan ng Art Jam Manila through the paintings, kasi aside sa painting, may mga lectures din pong ginagawa na nakakaroon ng dagdag kaalaman sa mga taong sumasali sa amin. Kaya po sa nakikinig po ngayon, kung kayo po ay interesado sa mga gawain ito, makipag-ugnayan lamang po sa Facebook page ng Art Jam Manila kung kayo po ay gustong tumulong o makiisa sa advokasya ng Art Jam Manila.
0: At mukhang meron tayong makakasama pa to represent Art Jam Manila. Nasa linya na rin po natin ng komunikasyon ang ambassador po ng Art Jam Manila, si Sir Joseph R. Duyan. Sir Joseph, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: No, magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Maraming salamat po Sir Joseph for joining us. Siguro ito na lamang po ang aking susunod na katanungan para sa inyo naman po ito no, kasi iba ay nasagot ni Sir Marks. So paano po ba nakatutulong no ang Art Jam Manila sa pagbuo po ng communities at kolaborasyon sa pagitan po ng mga alagad natin ng sining, mga artists at maging sa mga participants po ng inyong mga inilulunsad na workshop?
3: Actually po, dahil kami, ako, naranasan ko kasi nung ako'y bata pa, nung elementary, meron kami art club by Sir Abaya. So grade 6, na meron kami art club, every Friday, nagdodrawing kami. So na-adapt ko yung, nakita ko yung value ng pagtuturo sa mga bata. Since we are being sentient din sa Adamson, nag-mission kami na integrate ko siya sa pag-mission. Kaya naging maganda yung flow ng Art Jam from simpleng nasa canteen lang kami. So nag-exhibit at nag-explore kami sa mga iba't ibang lugar.
0: Sir Joseph, matanong ko lamang po, no, bilang kayo po ang ambassador nitong Art Jam Manila, meron po ba kayong mga natatanging kwento o karanasan mula sa mga participants po ng inyong mga workshops na talaga pong tumatak sa inyo?
3: Actually, marami po, no, unang-una si Mr. Marx, no, si Kuya Marx, yan si Kuya Matthew, sa isang produkto ng mentoring. So, nagkakilala kami dun sa Laurel at na-inspire siya sa akin, no, na hanggang sa YouTube, hanggang sa pagdodrawing, masaya sa sarili mo. Ma-enjoy mo kasi parang nakikita mo yung tagumpay ng isang tao na naalagaan mo siya, na kahit sa simpleng pag-mentor, pagkapaalala, mga ganon, at mga workshop, nabibigyan sila ng pansin at nabibigyan sila ng pagkakataon. O yun ang minsan ang kulang sa tao, yung mapansin mo sila at pagkakataon. Ang pinakamaano talaga sa akin, yung pinaka tumama o tumimo sa puso ko, yung nagturo kami ng mga bulag, pipe bingi. Talagang hawak-hawak nila yung color, no, yung paint. Tapos pag pinapahid nila, makita mo yung joy na hindi yung tungkol sa ganda ng drawing, kundi ito sa experience, bro. Na-enjoy nila yung pagpahid ng paint. Doon ako medyo naluluwa kasi parang biro mo, sa loob ng isang linggo wala silang ginagawa, na para lang silang nakakulong kasi wala eh. Diba? Pero pag nag-art sila, makikita mo yung saya nila na pag Sabado, pag pumupunta kami, talagang tatakbo yan. Siyempre yung mga pingin mo. Yung bulag na nandun lang. Talagang yayakapin ka. Talagang sabi nila, game na tayo. Ano na tayo? O yung mga pingin naman yung nagsabi.
0: Sir Joseph, bilang kayo po ang ambassador, talaga pong kayo ay ang leading figure sa likod ng Art Jam Manila, ay ano po yung mga hamon na inyong kinaharap sa pag-organize po nitong mga workshops under Art Jam Manila, at paano niyo po ba ito na-overcome?
3: Unang-una, ang pinaka-great challenge, yung tiwala ng tao. Parang sinasabing, sino ka ba? Anong matutulong mo sa amin? Ayan, yung pinakamahalaga yun. Pinagkakatiwala ka ng mga tao. So, yun ang nabibless po kami sa Art Jam, dahil even the Vice Mayor ay sinusuportahan po ang Art Jam Manila. Lalo na itong sa upcoming namin exhibit ng sining na walang hadlang. Yung mga yun po yung nakwento kanina. So talagang ang challenge ay minsan talagang yung resources, ang hihingi ka ng mga sponsors, ganun, ng mga materials, na talagang nakakatuwa lang dahil may mga taong tumutulong. Yun nga, yung tiwala talaga. At nakikita nila yung mission na makatulong sa iba. Nagiging partner namin sila. O minsan talagang yung pangmerienda ng mga bata, yung materials, yung talagang sasagutin mo. Talagang boy abono ko eh. Ganun.
0: Siguro, no, magawi ako ulit kay Sir Marx, no, kasi natanong ko na po itong mga challenges. Bilang kayo po, no, Sir Marx ay produkto po ng mentoring dito sa Art Jam Manila. Sa perspective niyo po, ano po yung mga hamon na kinaharap niyo po when it comes to organizing workshops under Art Jam Manila?
5: Unang-una po, no, bago po muna pumunta sa grupo, yung hamon minsan sa sarili. Minsan yung kalaban mo yung sarili mo. Meron kang pagdududa na, ay, ito bang gawa ko? Ay, ito bang naiambag ko? Ay, akma at tama at gugustuhan ng tao. Minsan kalaban lang natin ang sarili. Pero on the other hand, when we talk about what's the challenges naman sa grupo, yung Art Jam, yun nga, isa sa nabanggit ni ni Sir Joseph Duyan yung resources, pero but Art Jam is still functioning, but is still doing what the mission of Art Jam Manila, eh, nagagampan na naman po through the collaboration of the other people at the same time ng mga bawat isa po sa amin, no po, minsan financial, material na bagay. Ano, yun lang po pinaka-challenges, but the challenges ay nagpapatibay naman po ng group. Yun naman po naman ang nakikita ko.
0: Mabalikan ko lang po si Sir Joseph. Gusto ko lamang po itanong ito, no, bilang sabi ko nga po kanina, kayo po ang leading figure dyan sa Art Jam Manila. Sa inyo pong pananaw, perspective, paano po ba nakatutulong ang Art Jam Manila sa paglago po ng creative industry dito sa Pilipinas?
3: Actually, marami pong mga aspiring artist. Marami pong magagaling na artist na hindi pa nakikilala or hindi pa ako nabibigyan ng venue. No? Kaya po kami, hindi po kami namimili nung mga batikan na artist. Although, siyempre, nagiging katulong namin sila, kasama namin, nagiging mentor din sila sa iba na bagong artist. Ang in-offer po din namin yung mga talagang aspiring, yung gusto nilang matuto, gusto nilang mag-exhibit. Okay, sa iba, hindi tinatanggap yun, basta titignan yung gawa mo. Talagang i-criticize at pwede kang tanggihan. Sa Art Jam Manila, hindi namin tinitingnan yun. Mahalaga, ikaw gumawa niyan, hindi walang copyright o ano. Ikaw ang gumawa at creativity mo yan, walang mas magaling o hindi magaling sa Art Jam. Ang gusto namin dito, maipahayag mo yung gusto mo o yung gusto mo para sa mundo. Lalo na yun sa sining, talagang iba eh. May kwento ang bawat gawa, bawat work of art, mayroon na may kwento yan eh. At ang artist lang ang nakakaalam nun kapag hindi mo siya kinausap. O minsan nga, na-appreciate pa yung art eh, kaysa sa artist. Ayun yun ang namin na wini-welcome namin. Kaya nga, naisipan namin pati bulag, ipibingid talagang pag-drawingin namin, pag-paintingin namin.
0: Sir Joseph, bukod dun sa nabanggit niyo pong event, no, na nabanggit din po ni Sir Marks, meron pa po ba kayong mga iba pang paparating na kaganapan, tema o expansion na dapat pong abangan ng ating publiko?
3: Parang mga next year po talagang. So, ngayon, sinumulan na namin yung pumunta sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Nagtuturo din kami sa ibang bansa. Yan, in-invite kami. Itong sa Thailand, in-invite kami ni Father na mag-drawing kami doon, mag-painting kami. So, ang unang-una po sa aming mga plano, may exhibit po kami sa, yung sinabi kasi siguro ni Marx, yung sa Sining na Walang Adlang, sa July, sa August, sa Adamson. Mid November, so mga last week ng November, third week or fourth week sa UP Manila. Po. Tapos medyo yun po, planning kami ng December.
0: Siguro no, para sa inyo pong dalawa, ito po ang aking magiging huling katanungan. Magawi po ako ulit kay Sir Marks. Ano ang mensahe niyo po no, bilang isa sa mga maituturing na mentors na dyan sa Art Jam Manila para sa mga aspiring artists, lalo na yung ating mga kabataan dyan o mga nagdadalawang isip po no, na tuklasin ang kanilang creativity?
5: Kaya nga po, no, madagdagan ko nga lang din po sa nabanggit ni Sir Joseph Duyan na ang Art Jam walang pinipili kung sino ka. Hindi nila kukusgahan kung ano yung meron ka, kung anong gawa mo. Tulad nga nito, nung nakaraang linggo lamang, nagkaroon ng pagkakataon na makadaupang palad ang Vice Mayor ng Maynila, na si Vice Mayor Chi Atienza, na mabahagi ano bang Art Jam Manila. Isa sa sinabi niya, no, na hindi dapat mamatay muna ang artist para makilala at para magkaroon ng kalaga, para magkaroon ng title yung kanyang likha. Ngayon pa lang ang daming artist na magagaling. Ba't hindi natin sila recognize? Doko, so bilang isang naging mentor kasi Sir Joseph Duyan, bilang isang kabataan din na nag-uumpisa pa lang din at nandito pa sa paglalakbay na matuto pagdating sa ganyang bagay. Eh masasabi ko naman po na huwag po tayong matakot, lalo sa aking kabataan. Huwag tayong matakot na tuklasin kung anong ating sarili. At huwag nating hayaan na labanan tayo ng ating sarili. Kasi naniniwala ako na bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang talento. Hindi man sa art, sa ibang bagay, may talento sa atin. Kaya bilang isang nagdidiskubre, matutuhan natin, natanggapin yung ating sarili kung anong meron tayo. Kung anong meron tayong dapat nating maibahagi. Kung madiscover natin ngayon, eh tiyak, ayun yung talento na meron tayo. Nakakaiba sa lahat ng tao.
0: Ang magawin naman po ko kay Sir Joseph, same question, ano po ang iyong mensahe dun sa mga aspiring artists o dun sa mga medyo hesitant pa po ano, na tuklasin, no, na medyo mag-soul searching at makita yung kanila pong creative side? Go ahead po.
3: Alam niyo kasi ang art is a magic. No? Yung ating mga kamay ay ginawa ng Diyos para lumikha. So, huwag natin sayangin yan. Oh, and ating, yung ating utak, no, yung ating head is blessed by the Lord. Our heart is blessed by the Lord. And our hands is blessed by the Lord. So, maikli lang oras. Maikli lang ang buhay ng tao. Ako nga, parang nakikita ko na yung sarili ko, parang konting oras na lang to. Ha? Pero, ang mahalaga eh, yung na-enjoy natin at yun nga, sinabi ni Marx, na-explore natin yung pwede natin ma-contribute. Yung bigyan natin ng kulay ang mundo. Diba? Maganda yun eh. Diba, parang hindi mo naman ma-manage yung oras eh. Maganda ma-manage yung sarili mo na makatulong ka sa ibang tao. At habang kumikilos pa ang iyong isip, ang iyong puso at ang iyong mga kamay, bakit hindi ka gumawa ng mga makakatulong sa iba?
0: Mm-mm. And with that po, maraming maraming salamat po, Sir Joseph and Sir Marks, sa pagsama niyo po dito sa pagbabalik ng programang Usap-Usapan. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayong dalawa.
3: Maraming salamat.
5: Salamat po. Maraming salamat.
0: Maraming salamat. At ating nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan, sina Sir Joseph R. Duyan, ang ambassador po ng Art Jam Manila, at si Sir Marks Matthew Hernandez, isa pong psychology student mula sa Adamson University. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagbabalik pong muli ang programang Usap-Usapan. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At para naman sa panghuli nating panayam sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang isang mahalagang hakbang ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kabataan, ang paglulunsad po ng Child Rights Research Agenda o CRRA. Layunin po nitong palakasin ang papel ng pananaliksik sa pagbuo ng mga polisiya at programang tunay na tumutugon sa pangailangan ng bawat batang Pilipino. Kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon upang magbahagi ng mahalagang impormasyon at paliwanag patungkol nga po dito sa CRRA, si Council for the Welfare of Children o CWC Undersecretary Angelo Tapales. USAC Tapales, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Isang makabatang hapon po, Ate Steph. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Maraming salamat po, USEC, for joining us dito sa programa. Although nabanggit ko po kanina, no, yung layunin nito nga po nga CRRA, maaari niyo po bang i-expound ang layunin po ng naturang research agenda na ito at paano po ba ito naiiba sa mga naunang inisyatiba ng pamahalaan para sa kapakanan po ng bawat batang Pilipino?
8: Opo, Ate Steph, itong, of course, ang Council for the Welfare of Children po ay may research division.

0: iba-iba ang kumukuha. Minsan, nagkokontrahan pa sa lisa-liwa, pero walang mga research na nagtatahi-tahi ng mga data na yan, ano, to make sense out of all the data. Sinasabi ko nga, kung gusto natin ng evidence-based policies, evidence-based laws, we always look at the data. Pero sometimes the data has to be explained. Ano yung pinupunto ko dito? Kunyari, Ate Steph, ang children in conflict with the law, yan ay napag-uusapan natin ngayon dahil sa mga nangyari, ano, na nababalita ng mga nakaraang araw, merong mga insidente na nasasangkot ang mga bata sa mga krimen, na malalagim na krimen. Ano? Pero hindi natin napag-uusapan na ang number of children in conflict with the law natin from 2016 hanggang 2024, yan ay bumaba, ano, from a high of 27,000 plus. Eh, noong 2024 nga, sa mga 11,000 na lang tayo, ano. Ibig sabihin, yung mga remedyo, mga ginagawa ng gobyerno at saka private sector para sa mga children na nasa sadlak sa offending, ay mukhang maganda naman ang nagiging resulta, no? Ngunit, siyempre, Ate Steph, tinatanong natin, eh, Yusek, bakit pinasasadlak pa rin sa mga karahasan na bata? Diyan po papasok yung research to make sense out of what is happening on the ground, to make sense of the data, and perhaps identify gaps in the gaps, shortcomings sa mga ginagawa ng government, and even with our partnership with the private sector. Ganyan po yun.
1: Yusek, alam naman po natin na pagdating sa mga pananaliksik na tulad nito ay mahalaga po na lagi po tayong evidence-based. So ano po yung mga konkretong hakbang ng CWC para masigurong mataas ang kalidad at kredibilidad ng mga datos na gagamitin sa ilalim po nitong CRRA?
0: Opo, Ate Steph, yan, speaking about data, kasi ang bansa naman natin mula dati, we are trying to improve data collection, management, utilization ng data. No? And we're getting somewhere. No? A lot of agencies are really collecting data. We are trying to harmonize the data that we are collecting para talaga nagagamit ng bawat isa, reliable sila. Pero ako niya, sa party naman ng Council for the Welfare of Children, ang tangible ambag namin dyan, yung tinatawag na Subaybay Bata Monitoring System. Ano? Ibig sabihin, yung mga kinukolekta po ng ibang ahensya, yan ay ibinibigay nila sa amin para kami ang digitalize ng sistema para eventually, pag nabuo na po itong SBMA system na ito, yung public sector at ang madlang people, kaya nilang i-access yan at makikita natin lahat. Ano? So data has to be reliable. Ngayon, pag nagkaroon tayo ng data na reliable, kailangan din medyo credible yung mga gagawa at hahawak ng research natin. Ano? At of course, ang Council for the Welfare of Children po, nakataya ho kami dyan at ang ibang ahensya ng gobyerno. Pero naisip namin at this step, why don't we tap the private sector, specifically the academe? Kasi sila po ang expert dito. Ano? So we are happy to announce that ito, for the first time, ang CWC, nag-MOU po kami, unang-una na dyan, yung Philippine Normal University, nagpirmahan kami dyan, ang De La Salle University, ang Polytechnic University of the Philippines, ang PUP, may parating na kami MOU din with the University of the Philippines. Recently, nag-MOU din kami with the UP Open University for the LGUs naman, training ng LGUs. Mm-hmm. Ano? And yung, of course, yung launch namin ng Child Rights Research Agenda ay suportado po ng Miriam College. Ano? So, we are trying to tap the academe na ang trabaho at ang expertise ay really research po talaga.
1: Sa inyo pong pananaw po dyan sa CWC USEC, ano po yung mga emerging issues o bagong hamon na kinakaharap ng mga bata ngayon na nais tutukan sa ilalim po ng CRRA bukod po no dito nga sa naging issue sa Tacloban na school shooting?
0: Opo, Ate Steph, siguro yung mga the usual suspects, banggitin ko lang quickly, ano. Siyempre yung corporal punishment, ano, yung pananakit ng bata in the name of discipline, kailangan pag-aralan yan. Bakit yan ginagawa ng mga pamilyang Pilipino? Dahil tayo naman, sinasabi natin, mahal natin ang mga anak natin. But sometimes, there is perhaps a socio-cultural aspect to that, ano, na kailangan mas maintindihan natin, ano. Because violence, sabi nga nila, begets violence, so kailangan magkaroon ng research dyan. Adolescent pregnancy, sexual abuse ng mga bata, bakit yung talamak na talamak? When you talk to the PNP Women and Children Protection Center, ang mga violence against children reports sa kanila, majority ay may sexual abuse complexion. Ano pa po ba? Siguro yung mga bago-bago na, no, yung children in conflict with the law, yung child offending, bakit hindi natin yan matigil? Ano? What's wrong?

0: while the government has made strides and progress po talaga, no, bakit meron mga naliligaw pang mga ganyan na nakakashock sa senses natin, no? And siguro, Ate Steph, I would be negligent kung hindi ko to babanggitin, ano, yung threat po na nanggagaling sa cyberspace, ang violent actions, terrorism, nihilistic influences na bumibiktima sa ating mga kabataan at nagtutulak sa kanila para gumawa ng katasan.
1: Yusek, paano naman po isinasama yung boses, no, at perspective ng ating mga kabataan sa proseso na po ito ng panaliksik? Kasi nabanggit niyo po kanina na meron na pong collaborations with other stakeholders. Pero ang mahalaga dito, dahil sila po ang paksa, ay yung ating mga kabataang Pinoy. At paano po masisiguro na tunay po silang nagiging aktibong kalahok dito sa research agenda na ito at hindi lamang po sila na maging topic lamang, no, ng pag-aaral.
0: Tama, Ate Steph. Napakagandang input po niyan, ano? In fact, nung binuo po namin yung Child Rights Research Agenda, yung bata at mga kabataan, hindi talaga sila na left out dito. Ibig sabihin, during the consultations, the brainstorming, kasama sila sa pagbuo, no? Kasi alam mo na, tayo mga adults, feeling natin talaga mas marami tayong alam sa bata, no? Pero ito nga, sabi ko nga, more than magpo 4 years na ako sa Council for the Welfare of Children, I realized na talagang mas marami silang alam dun sa mga bagay na nakaka-apekto sa kanila, no? Cyberspace, social media, adolescent pregnancy, bullying, yung mga ganyan, kasi lived experiences po kasi nila yan, ano? Tayo naman, sa atin ay malalayong concept na dahil tayo yung mga nakakatanda na sa kanila, ano? So, tinap po natin yan, and in the process of the research po, syempre po, continuous po yung kanilang participation pa rin at hindi natin sila kakalimutan.
1: At paano po matitiyak naman po, no, ng CWC na itong mga resulta ng research agenda na ito ay hindi lamang mananatili as research paper, no, kundi maisasalin po sa konkretong aksyon at polisiya. Of course, when it comes to ano din, yung ating mga policy makers diyan.
0: Opo, Ate Steph, yan, syempre hindi natin mapangako 100% na yung mga magiging resulta ng researches ay talagang maisasabatas natin, ano. Pero ang kayang ipangako ng Council for the Welfare of Children, since we are the focal government agency for children and we are primarily involved in policy making, tayo ang kumbaga sanggang dikit ng mga legislative champions natin sa Senado at sa House of Representatives, siguradong maibubulong natin through advice, position papers, through letters or recommendations to our legislative champions yung mga naging resulta, no? Kasi minsan hindi rin nila maipaliwanag, kunyari sa usaping lowering of criminal responsibility, kunyari na mga bata, pag yan po ay napag-research natin na merong naging finding, it is our duty to inform them, ano, the pros, the cons ng pagbaba o pagtaas, ano, na nangyayari kunyari sa ibang bansa at yung mga makikita po natin through research, ano, yan po ay pinapangako namin.
1: Yusek, although kakalunsad lang po nito, no, nitong CRRA, ay nakakitaan na kumbaga may mga nakikita po bang hamon that will come along the way habang isinasagawa yung research na ito, at paano po siya pinaplano na i-overcome ng CWC?
0: Opo, Ate Steph, usually ang hurdles naman talaga namin is manpower and budget constraints, ano, lagi lang yan, laging problema yan ng mga national government agencies, ano. Kaya nga ang ginawa namin dito, we have to institutionalize this, we have to launch this with the private sector para matapos man ang administration o maiba man ang leadership ng Council for the Welfare of Children, tayo po ay ano naman, medyo kampante na ito ay itutuloy na lamang dahil nasimulan na natin ang pagpupunla ng mga ano natin, ano, mga sisimulan. And of course, we have signed MOUs with, ano, no, with partners so that we can just operationalize this moving forward. So yun po ang inaano natin. But of course, na umaasa tayo na yung suporta ng pamahalaan when it comes to manpower man at budget sa Council for the Welfare of Children, eh talaga magtutuloy-tuloy po naman.
1: Yusek, siguro one of a few last questions before ko po kayo pakawalan dito sa program ay paano po muna makatutulong ang CRRA sa pagpapalakas ng child rights-based approach sa iba't iba pong ahensya ng pamahalaan at maging sa mga komunidad?
0: Alam mo, Ate Steph, napaka-importante ng CRRA, no? Dapat talaga, lagi natin parang sinasabing mantra yan, eh, yung policy-based legislation or data-based ang ating mga laws. Pero yung data and policies talaga and laws natin, eh talagang sa totoo lang, no, kung tutuusin, parang kulang yung basis, ano, dahil kung walang matibay at malawak na research, ano, ang inaasahan po natin dito, ang mga experiences sa ground combined with the available data and made sense of by credible research will really give our lawmakers the perspective, ano, kasi minsan may mga batas tayo na naging batas na, tapos nung pag naging batas, sandali, parang mali yata pala itong batas na to, no? Dapat pala papunta tayo sa kaliwa, naging papunta tayo sa kanan, ano. Yun po yung ating ano, yung mga iniiwasan po natin, ano. There are legislations which are of course geared towards helping children, pero kung kunyari po hindi yan backed by research po, eh maari po tayong magkamali, ano. Yan ang iniiwasan po natin. At ang research po ang babasa po ng datos sa ground, ano, yung mga nangyayari po sa ground level. And hopefully, talagang magkakaroon na tayo ng genuine policy-based talagang mga legislations and ano po. Ah, sorry, evidence-based policies and legislation rather.
1: Mm-mm-mm. At bilang panghuli ko na lamang po katanungan sa inyo, Yusek, ano po ang kabuang mensahe ng CWC sa publiko at sa iba't ibang stakeholders po tungkol sa kahalagahan po ng research o pananaliksik bilang kasangkapan po sa pagsusulong at pagprotekta sa karapatan ng bawat batang Pilipino? Go ahead po, Yusek.
0: Opo, Ate Steph, para po sa mga mommy, daddies, para sa mga chikiting, kung nakakapakinig po kayo ngayon, wala kayong ginagawa kahit bakasyon, ang gobyerno nyo po ay hindi umaasa sa hula, sa uwido o sa tsambahan. Ano? Kaya po namin nilunsad ang Child Rights Research Agenda dahil siniseryoso namin ang pagprotekta sa mga bata. Ano? Ang mga pulisiya, mga batas, mga panuntunan ng ating pamahalaan ay hindi po natin hinuhulaan, at yan po ay nakabatay sa datos, nakabatay po sa malinaw, credible at mapagkakatiwalaang research. At makaasa po kayo na sana sa lalong madaling panahon, yan po ay talagang mararamdaman ng ating mga kabataan, ano, dahil mas magiging ligtas ang ating mga komunidad at talagang matiwasay ang buhay ng lahat po.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Yusek Tapales, sa pagsama niyo po dito sa programang Usap-Usapan. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: God bless, Ate Steph. Makabatang hapon po sa ating lahat. Thank you.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan, si Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. At dito na po nagtatapos ang edisyong ito ng programang Usap-Usapan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama dito sa studio na sina Milo Jonela, Hiro Lucero, John Paul Muntad. At kasama rin natin ang ating co-producer na si Drizel Nanyong. At saktong-sakto dumating sa studio ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakonect tayo sa isa sa ating mga resource person sa araw na ito. Maraming salamat. Shout out agad kay Quincy Kahilig. At maraming salamat of course sa lahat ng mga nakinig nood sa Usap-Usapan sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits sa susunod na Sabado.
2: Anong latest? Usap-usapan.
3: Usap-usapan.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: At syempre, isang maulan na umaga Saturday morning ho sa ating lahat. At nandito pa rin ho yung epekto ng bagyong Inday. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At syempre ngayon araw ho na ito ay pagtatapos ho graduation ho ng UP College of Law class of 2026. So tayo ho ay nagtuturo din ho dyan sa UP, kaya congratulations ho sa lahat ng mga magsisipagtapos ngayong hapon ho na ito. At syempre ang dami ho nangyari ngayong linggo. Ito ay kinulong na ho at inaresto ho si Senator Rodante Marcoleta at iba pa para ho dun sa kasong plunder. Ayan ho, nakita ho natin at siya ho ay kasalukuyang nasa isang hospital facility, no? At syempre nakita din ho natin yung pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin mamaya, kasi ho nagsimula na ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes. Ayan ho, pero meron ho mga ilang abogado na ito kaalyado ho ni Vice President Sara Duterte na gusto hong ipatigil yung kanyang impeachment trial at ho nagain ho ng petisyon dito sa Korte Suprema. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya lamang. At syempre, napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At syempre meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. So paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, comment o reaction sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, pansamantala ho muna tayong hindi napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ayan ho. Pero maaari ho kayong tumutok sa Capital 104.3 FM. Ayan ho, mas malinaw naman ho yung tunog sa FM. So pansamantala ho muna tayong hindi napapakinggan sa Radyo Pilipinas kasi inaayos ho yung ating mga signal, yung ating transmitters. So kaya dito muna ho tayo sa Capital 104.3 FM ngayong Sabado ho na ito. Pero syempre tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok ninyo. Ha? Nasa Free TV din ho tayo, Channel 3 sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At syempre sa Facebook naman ho, anapin nyo lamang ho Radyo Pilipinas Facebook page. Ayan ho, at Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Naka-live ho tayo dyan ngayon, maaari ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at sasagutin ho natin yan, babasahin din ho natin yan, ang inyong mga komento. Ayan ho, sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, pag-uusapan ho natin na itong naghain ho ng petisyon, itong grupo ng mga abogado, at para ho ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakasama ho natin si Attorney Israel Totorio na isa sa mga petitioner at din ho ng Jose Maria College Foundation Incorporated College of Law. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, pinag-uusapan nga ho natin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga grupo ho ng abogado na ito naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi kung nakita nyo ho nung Lunes, di ba, ang presiding officer ho, ito ho yung unang nilang pinagtalunan eh. Kung sino yung magiging presiding officer. Ito ho bang si Senator Sherwin Gatchalian, Senate President Sherwin Gatchalian, o di kaya naman ho itong si Senator Francis Cheese Escudero. So ngayon lamang ho tayo nakita na ang naging presiding officer ay hindi ho mismo yung Senate President, no? Kasi ang Senate President nga ho ay si Senator Sherwin Gatchalian. Ang naging presiding officer ho ay ito hong si Senator Cheese Escudero. So yan ho yung unang pinagtalunan. At ito ho din yung subject nung itong petisyon nga ho nitong mga abogado nga ho na nagsasabi na dapat ho ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte dahil may procedural lapse nga ho, no, na sinasabi doon sa pagpili ng naging presiding officer. At ito, makakausap po natin yung isa sa mga petitioner. At syempre si Atty. Israelito Torion ho yan. Siya din ho yung abogado ni Senator Bato de la Rosa. Maya-maya magtatanong din ho tayo tungkol kay Senator Bato de la Rosa kung maaari pa ho ba siyang makilhok doon sa impeachment. Diba? Kung ano ho yung nangyayari ho sa kanyang kliyente. At inaayos lamang ho natin yung linya kay Atty. Israelito Torion. At napanood nyo ho yung impeachment trial nitong nagdaang linggo, no? At talagang ang dami hong nanood niyan. At syempre magkabilang panig ho ay presenta ho nila itong NBI agent na si Agent Kalilong. At yun nga ho, dahil ho dun sa Article 4, yung pagbabanta ho. Di ho manong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte dito kina PBBM, kina

0: At inayos lamang ho natin, ha? Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon.
13: Sa Philippine Sports Broadcast.
5: Pahuli.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: Siksik sa impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
13: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Servisyo Publiko.
24: The AM and FM Collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 Collab.
29: Collab.
30: Radyo Publiko.
31: Servisyo.
32: Bayang Bahay.
33: News Nationwide.
34: Balitang pambansa.
35: Sa ulo ng ating
36: pinakamalawang na pagbabalita.
37: Ang Radyo ng Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas.
39: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
40: Ang Radyo ng Publiko.
41: Radyo Publiko.
42: Nag-uugnay ng pamahalaan
43: sa sambayanan.
44: Ay inyo ring mapapakinggan
45: sa 104.3 FM band.
46: Magkaisa
47: pagtulungan
48: para sa pag-unlad ng ating bansa.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko.
51: Sa 104.3
52: The Capital.
53: Ang ating mga programa at serbisyo
54: para sa mamamayang Pilipino.
55: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
56: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
57: Monday to Friday.
58: Sa 104.3 FM band.
59: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Publiko.
61: And The Capital.
62: Ang boses ng Pangulo.
63: Sabay na maghahatid ng serbisyo
64: sa mamamayang Pilipino.
65: In the new era of collaboration.
66: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
67: Radyo Pilipinas.
68: Radyo Publiko.
69: Sa 104.3
70: The Capital.
71: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
72: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
73: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
72: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
73: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
72: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
73: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
74: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
75: Miss Philippines!
73: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
72: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
73: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
72: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
76: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
77: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
0: would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
1: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Ilaw man ilaw.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
0: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito para sa Usaping Legal natin ngayong araw. Nagsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong nagdaang Lunes, Hulyo 6. Unang tinalakay ang ika-apat na artikulo ang di umanong pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, isang grupo naman ng mga abogado na kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang gustong ipatigil ang impeachment trial. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ulitin lamang ho natin ha. Dapat bang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong mga komento sa 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at sa Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, yun nga ho, ito yung grupo ni Attorney Israelito Torion. Siya din ho yung abogado ni Pastor Apollo Quiboloy at ni Senator Bato de la Rosa. Sila ho yung naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ho ipatigil itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o mag-issue ho ng injunction o temporary restraining order nga ho dito. So bakit ho nila ito pinapatigil? Dahil ho dun sa naging presiding officer. Kasi ho, kung napanood nyo ho nung Lunes, syempre, ang pinagbutuhan ho dyan ay kung si Senate President Sherwin Gatchalian ang uupo bilang presiding officer. So nanalo ho yung mga boto na si Senator Chis Escudero ang umupo na presiding officer dito sa impeachment trial. So ayun ho. At syempre ang sinasabi ho ng grupo nila Attorney Torion ay maaari ho magkaroon ng mga procedural lapses nga ho, no? Kasi syempre napaka-importante ho nung role ng presiding officer dito sa impeachment trial. Kung napanood nyo ho yung unang tatlong araw, syempre napaka-importante ho nung role niyan. At yun nga ho. Syempre ang gusto ho ng majority nga ho, no, ng ating mga senador ay yung uupong presiding officer ay isang abogado din ho. Syempre nakita nyo kung gaano ho ka-technical itong nangyayari hong impeachment, no. So dapat ho talaga ay hindi lang ho sapat, no, na may kaalaman sa batas, dapat ho talaga may sapat na training. At yun nga ho, si kasamang palad ho, syempre si Senator Sherwin Gatchalian, hindi ho ito yung linya ho niya, hindi ho siya abogado. At itong si Senator Chis Escudero, siya ho yung nag-practice talaga at naging abogado nga ho bago siya maging senador. Kaya ho nakita nyo naman ay talagang gamay na gamay ho niya, no, yung procedure at yung trial nga ho mismo. At ayun nga ho, ito ang pinupunto nila Attorney Torion, hindi ho pwede na ang hindi ho upo na presiding officer ay hindi ho yung Senate President. Pero ito, napagtalunan na rin ho ito nung nakarang Lunes, no. Syempre, ang nakalagay ho sa ating konstitusyon ay yung Senate President ho. Ayan ho. Syempre, yung impeachment ho ay magiging, yung Senado nga ho, no, ay mayroong karapatan ho na bumuho ng kanilang sariling impeachment rules, no, para ho doon sa orderly process ng impeachment. So nakalagay lamang ho doon sa ating konstitusyon na kapag ho ang presidente ang mahaharap sa impeachment, yung chief justice ang magiging presiding officer. So yun lamang ho yung nakalagay. So everything else na may impeach ho katulad ho ng vice president, etong mga justices ng Supreme Court, eto ho mga head ng mga constitutional commissions, ay yung rules on impeachment na ho, nabubuin ng Senado, yun na ho ang bahala kung sino yung magiging presiding officer. So ibig sabihin ho, wala naman hong binabanggit dito sa ating konstitusyon na dapat ho yung Senate President, siya ho ang laging magpre-preside dito sa impeachment trial. Kaya nakita ho natin iyan nitong nakaang Lunes. Ay syempre meron ho mga sinasabi nga ho, no? May mga sinasabi ho itong mga minority senators na kapag tiningnan ho yung minutes ng Constitutional Commission na nagdebate doon sa konstitusyon, ay sinasabi nga ho na Senate President ang magpre-preside at all times doon sa mga gaganapin na impeachment, doon sa mga impeachable officers. Ay ayan ho, eh syempre sino kailangan lang ho natin yung mga minutes or records ng Constitutional Commission ng mga constitutional na debates, no, doon sa konstitusyon kapag ho hindi malinaw, kapag ho malabo yung sinasabi ng konstitusyon. And in this case ho, malinaw naman ho na sinasabi na kapag ang presidente ang haharap sa impeachment, ang Chief Justice ang magpre-preside. At kung mga ibang officers ho, hindi naman ho sinasabi na ang Senate President ang kailangan mag-preside. Kasi ho, binigyan na ho ng konstitusyon ng malayang pagdedesisyon, no, ang Senado. At yun nga, kung gaganapin ho nila or bubuin nilang Senate impeachment rules, yun na ho ang magdedesisyon kung sino magiging presiding officer. And syempre ang kanilang opposition din ho is itong Senate rules nga ho na kung saan sinabi na pwedeng maging presiding officer ang ibang senador na hindi nga ho yung Senate President, ay ito daw ho yung inaprobahan noong Hunyo, no, na kung saan kulang nga daw ho yung quorum. Pero yun nga ho, ito ay nakadulog pa rin ho sa Korte Suprema kung talagang valid nga daw ho yung nangyaring sesyon na. Pero tayo ho, syempre, ang kinakatigan ho natin yung ruling ho ng Korte Suprema doon sa kaso ng Avelino versus Cuenco, na kung saan doon ho sinasabi na yung majority nga ho, yung pagtatakda ng bilang ng majority sa isang Senate session, ay ito ho yung bilang lamang ho ng mga senador na nasa coercive jurisdiction ho ng Senado. So ibig sabihin ho kasi sino lang ho ba yung mga nasa coercive jurisdiction ng Senado noong panahon ho na iyon. So bawas ho kasi doon si Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon ho ay nagtatago. Bawas din ho doon si Senator Jinggoy Estrada na nakulong ho, no, at nakapiit pa din ho. So yung 22 ho na iyon, yung majority ho noon is 11 plus 1. So kaya ho naging 12 yung majority or quorum nga ho noong panahon ho na iyon na kung saan pinagdebatihan ho yung Senate impeachment rules. Kaya nandoon ho nakasaad etong presiding officer ay pwede hong maging yung Senate President nga ho, no. So kaya ho ganun, pwede hong iba yung Senate President ay yung Senate presiding officer ng impeachment court, iba ho doon sa Senate President. Pero syempre, titingnan pa ho natin yan kung ano ho yung mangyayari kasi nagpetisyon ho sila sa Korte Suprema kung maglalabas ho ba ng temporary restraining order o injunction ang Korte Suprema laban ho dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At syempre, nakita nyo rin ho yung naging trial, no? So ano ho ba yung palagay nyo sa naging trial dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Una hong tinilaka yung Article 4. Ito ho yung pagbabanta ni VP Sara dito kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay Senator dating House Speaker Martin Romualdez. So nakita ho natin yung pag-testify ng NBI agent, no, na nag-review ho nung video ho na iyon. At doon ho, nakita naman ho talaga natin yung nangyari dahil napanood ho ng buong bayan yung video ho na iyon, no, kung paano ho nagbanta itong si VP Sara dito kay doon ho sa mga nabanggit, lalo na ho kay Pangulong Marcos Jr. So syempre, ang pinupunto ho nila ay hindi daw ho yung pagbabanta, ay conditional lamang ho yun. Pero narinig naman ho natin yung mga binitawang salita, ano? At yun nga ho, nag-hire ho daw ng assassin. At kung sakali nga daw ho na siya ay papatayin, ay pinapapatay din ho niya sila Pangulong Marcos Jr. So narinig naman ho natin yan, narinig ho yan ng buong bayan. Pero ang nakikita nyo ho kasi doon sa impeachment, syempre, yung mga technicalities ho. Diba? Kaya nakikita nyo, ang dami ho nag-o-object. Pero isa hong magandang bagay yung nangyari na naipakita ho, naipalabas ulit yung video ho na yun. Kasi 2024 pa ho yung video ho na yun eh. Maganda ho na naipalabas, nakita ho ng buong bayan huli, ng buong ng mga senador nga ho, yung nangyari. So dito may motion ho sila na ipalabas yung buong dalawang oras para daw ho makita yung context. Eh, bahala na ho yung mga senator judges ho dyan kung gusto ho nilang panoorin yung dalawang oras. Pero actually ito ho ay itong video ho na ito, I believe na isumite na ho ito sa kanila dun sa mga senator judges. Kaya kahit hindi ho ipalabas yung dalawang oras ho na video, ay dapat ho naman panoorin ng mga senator judges yung dalawang oras na video. No? Kahit ho na hindi ho ito televised. So ang maganda ho dyan is yung importanteng parte, yung mismong pagbabanta, ay yan ho ay naging televised nga ho. No? Naging televised ho dito sa napanood natin sa impeachment trial. At syempre next week ho, no? Ay makikita naman ho natin, pinatawag o pinagsabpina naman itong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. So siya ho ang magiging witness dito next week. So papanoorin ho natin yan kung paano ho siya tatanungin ng prosecution at syempre i-cross-examine din ho ng depensa. So matagal-tagal pa ho itong impeachment, 90, may 90 trial days pa ho tayo. So mga ilang buwan pa rin ho ito kaya kayo ho ay manood ho ng impeachment trial kasi ho, napaka-importante ho malaman ho natin kung ano yung katotohanan. Ano ho yung, eto ho ba sinasabi nila pinagbibintangan lang, namumuliti ka lang, eto ho may mga ebidensya na ho na ipepresenta. Hindi lamang ho yung prosecution pati ho yung depensa, so magkabilang panig, mayarinig ho natin yung panig. At ayun nga ho, sana ho itong mga senator judges din ho natin ay bumoto batay sa kanilang konsensya doon ho sa kanilang makikitang mga ebidensya. Ito sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
5: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko
20: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
21: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
22: Usaping Legal.
23: Kasama si Attorney Danny Galang
24: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto ho, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
25: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
26: Sagot kita!
25: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
26: Sagot kita!
25: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
26: Sagot kita!
7: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin muna natin yung ating mga nanonood sa ating live stream. Ha? Hanapin nyo ho, Radyo Pilipinas Facebook page at syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Nandito na po si Boyet Pasiha, S. Etelem Rovilla, Alexander Cobrado, Noel Valeza, Josefina Espanyol, Joe Estrella Hernandez. Ayan, nandito na rin si Nelia Montefalcon, Dodong Gisolga, Asle Salinas, Alice Rochak, Jeto Olivar, Cadenas Ronelio, Ronald Manila, Helen Carillo, Robbie Rojas Becamon. Ayan, present din ho si Jassy Tan, Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, at syempre si Toshiro Kato. Happy viewing ho sa inyong lahat. Ayan ho, pwede ho kayong mag-comment dyan sa ating Usaping Legal Facebook page at syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 9696. Good day po, attorney. Ask ko lang po, pwede po bang gamitin ang leave kahit ikaw po ay naka-floating under agency? Ayan ho. Ayan ho, kung naka-floating status ho kayo, ay syempre ho kayo ho ay hindi pinagtatrabaho, ay maaari nyo naman hong gamitin yung inyong mga leave credits. No? Kung mayroon ho kayong leave credits na natira, ay maaari nyo hong gamitin yan. Pero ang tanong ho natin is, bakit ho kayo magagamit ng leave credits kung naka-floating status na ho kayo? Ibig sabihin ho, hindi ho kayo pinapapasok. Naka-floating status ho kayo. So, ba't kailangan nyo pa hong mag-leave o lumiban sa trabaho kung hindi po kayo pinapapasok temporarily sa trabaho? So, yun lamang ho yung tanong ho natin dyan. Kasi ho, yung floating status, valid naman ho yan, no? Valid ho naman yan as a general rule. Yan ho ay kinakatigan naman ng ating labor code at ng Korte Suprema. So meron ho talaga mga trabaho na kailangan magkaroon ng floating status. Dahil nga ho, syempre, minsan mahina ho yung negosyo. Ayan ho, may mga inaayos ho doon sa negosyo. Ayan ho. Pero ang floating status ho, in general, as a general rule, hindi ho dapat tumagal ng 6 na buwan. So hindi ho dapat tumagal ng higit 6 na buwan yung floating status ho sa inyo. So bago ho dapat mag 6 months, ayan ho, matapos ho yung 6 months na floating status, dapat ho kayo ho ay tawagan na ng inyong employer at sabihin ho niya kung kayo ho ba ay pababalikin na sa inyong trabaho o di kaya naman ho ay kayo ho ay tatanggalin na talaga permanently doon sa inyong trabaho. O di kaya, with your consent, ay kung kayo ho ay mas ilalagay pa ho sa floating status sa mas mahaba pa hong panahon. So, ayun ho. Pero dapat ho yan, before the end of the 6-month period, ay inform na ho kayo, tawagan na ho kayo kung kayo ho ba ay pababalikin pa ho sa trabaho o hindi na ho. So, ayan ho yung sa floating status ho natin. So kung kayo ho ay may mga leave credits, nag-accumulate naman ho yan, ay syempre maaari nyo ho yan magamit. Kung usapan nyo ho ng inyong employer ay maaari ho yan ma-monetize, then maaari din ho yan ma-monetize. So yan lamang ho. At syempre kung hindi na ho kayo pabalikin sa trabaho, kailangan ho mabigyan kayo ng separation pay man lang. Diba? Separation pay ho yan. At katumbas ho yan ng ilang buwang sahod ho ninyo sa bawat taon ng serbisyo. So ganyan ho yan. So dun sa nagtanong ho sa atin, bakit ho kaya niya gustong gamitin yung leave credits eh naka-floating status na ho siya. So ayan ho, maaari pa ho kayong mag-text para mas malinawan ho ang ating yung sagot ho sa inyong katanungan. Eto ho, question naman coming from cellphone number ending in 8031. Good day po, sir. Bali lakas loob lang po ako mag-message sa inyo dito sa binanggit niyo po na cellphone number. May concern lang po ako. Dati po akong security guard, pero isa po ako sa na-retrench sa dati kong pinapasukan na kumpanya noong January 10, 2026. Na floating status po ako ng 6 months until now wala pa din akong duty po. Tanungin ko lang po kung ibibigay pa po ba ng agency ang separation fee ko. Kasi ho, 6 months na po akong floating. Ayan ho, maraming salamat po. Ayan ho, floating status din ho yung pinag-uusapan dito. Siya ho ay isang security guard, tapos siya ho ay nasa floating status January 10, 2026. So, ayan, 6 na buwan na ho yun, no? July, 6 na buwan na ho ngayong kahapon lang, July 10, 2026. So ang tanong ho niya, hanggang ngayon ay hindi pa rin ho siya pinapabalik, no? Kung mabibigyan daw ho siya ng separation pay. So sa madaling sabi, kailangan humabigyan ho kayo ng separation pay kasi ho kayo ay nasa floating status, tapos kung talagang tatanggalin na nga ho kayo ng inyong employer, ay ayan ho, kailangan humabigyan kayo ng separation pay katumbas ho ng inyong sahod for every year of service. So ayan ho yung magiging separation pay nyo ho dyan. Kaya lang ho, syempre katatapos lamang ho nung 6 months. E baka naman ho ipatawag pa ho kayo kasi kung ang January 10 ho nagsimula ang inyong floating status, ay ayan ho, July 10 pa lang ho kahapon, so kaka-6 na buwan. So baka ho tawagan pa ho kayo o kayo ay pabalikin ho sa inyong trabaho. Pero yung sabi nga ho natin kanina, yung floating status, valid naman ho yan hanggang 6 na buwan. So ayan ho, pero kung before the end of the 6 months, kailangan ho ay tawagan na ho kayo. Kung kayo ho ay papabalikin ho ba sa serbisyo o talagang permanente, ay may retrench na ho kayo doon sa inyong pinapasukan na employer o kumpanya. So ayan ho yun. Ay sa kanyang kaso ho, ay wala ho pang tumawag sa kanya. Ay kung kayo ho ay na-retrench na ho, no, kailangan din ho valid yung mga grounds para ho kayo ay ma-retrench o matanggal sa trabaho. So sa ating labor code, ang halimbawa ho ng retrenchment, syempre yung nangyari ho nung pandemya na kung saan wala ho ng economic activity, nagkaroon ho ng lockdown, marami ho ang natanggalan ng trabaho. Kasi nga ho, marami ho ang hindi na ho kayang magpasahod. So yan ho, valid ho yan na justification yung retrenchment dahil ho sa pandemic. O di kaya meron ho mga serious na business financial difficulties ang inyong pinapasukang employer o kumpanya, ay syempre valid ho yung pagtatanggal ho niya ng mga tauhan. So in this case ho, kung siya ho ay nasa manpower agency, security agency ho yan, ay kung nagkakaroon ho ng financial difficulties ang kumpanya, kaya ho siya nagpunta sa floating status, at kalaunan siya ho ay ma-retrench, ay valid naman ho yan. Basta obserbahan lamang ho yung due process. So kailangan nyo sabihin dun sa inyong empleyado na i-retrench na ho siya ay ma-retrench na ho. At ito ho ay 30 days before the retrenchment, actual retrenchment. At syempre kailangan nyo din i-submit yung mga pangalan ho ng mga empleyado na matatanggal o maapektuhan ng retrenchment sa Department of Labor and Employment o DOLE. So kailangan nyo ho yan i-submit doon ho sa agency ho na iyon bago yung itinakdang retrenchment. At syempre kailangan nyo ho magbigay din ho ng separation pay, katumbas ho ng sahod ho ng empleyado sa bawat taon ng serbisyo. So ganun ho. At syempre may mga computation pa ho yan, separation pay. Depende ho yan kung ilan nung number of years na nga ho doon na nagtatrabaho ho yung empleyado sa inyong kumpanya. At syempre kung di ho siya mabigyan ng separation pay o di kaya naman ho ay bigla na lang ho siya natanggal nang walang due process, ay maaari ho yan masabi na equivalent na rin ho yan sa illegal dismissal. So ayan ho, pag sa illegal dismissal, syempre ang kapag ho nakita ng labor arbiter na talagang may panig nga ho, no, na talagang na illegally dismiss yung empleyado, maaari ho siyang ma-reinstate o maibalik sa serbisyo. Ayan ho, mabigyan ng kaukulang damages. At kung hindi na ho possible yung reinstatement, ay mabigyan ho ng kaukulang danyos din ho, no, para sa kanyang sinapit. So kung kayo ho ay dumaan ho, nandito na ho sa ganitong proseso, maaari ho kayong, kung wala ho kayong kapasidad na kumuha ng mga abogado, ay maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Nandyan ho yan, nakakalat ho yan sa buong bansa. At syempre sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, IBP chapters, nakakalat din ho yan. And usually na situated ho sila sa mga City Hall. Ayan ho, dito sa ating IBP Quezon City. Nandito ho yan sa Quezon City Hall. Maaari ho kayong lumapit para kung humingi ng advice or tulong legal at humawak ko yung kaso ho ninyo kung dadaan na ho dyan dito sa illegal dismissal. At ayan ho, sana ho ay kayo ho itawagan pa ho ng inyong employer at kung maaari ho, sana ho ay maibalik pa ho kayo sa inyong mga trabaho. At syempre, wala na lamang ho tayong oras. Maaari niyong sagutin yung ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat mang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live din ho ang video natin sa Facebook. Ayan ho, Radyo Pilipinas Facebook page, Usaping Legal Facebook page. At syempre, sa YouTube, i-upload din ho natin yung video ho natin ho dyan. Ay Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maaari ho kayong maglabas ng inyong mga komento at saloobin ho dyan. Diyan na humuna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at engineer sa lahat ng staff na nakasama natin, Sir Arnel Villamor. Ayan ho, magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
27: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
31: Oras sa buong Pilipinas, 11:56 na umaga.
32: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
31: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Naramdaman sa magdamag ang paminsan-minsan ng mga pag-ulan at pabugso-bugsong hangin sa bayan ng Basco sa Batanes sa pagdaan ng Bagyong Inday malapit sa lalawigan ng Batanes. Ayon sa Batanes PDRMO, wala namang naidalang mga evacuees sa probinsya at nananatiling passable ang mga daan.

0: Dam sa Luzon, patuloy ang pagbaba kahit may mga pag-ulan. Ayon yan sa PAGASA. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, patuloy pa rin bumababa ang antas ng tubig sa ilang pangunahing dam sa Luzon. Sa monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division, nanatiling below critical level ang water level ng Angat Dam na nasa 156.10 meters. May pagbaba ito ng 53.90 meters mula sa normal high water level na 210 meters. Naitala rin ang bahagyang pagbaba ng antas ng tubig sa Ipo, La Mesa, Ambuklaw, Binga at San Roque Dams. Samantala, nakitaan naman ang pagtaas ng water level sa Pantabangan at Magat Dam habang nanatiling hindi nagbago ang antas ng tubig sa Caliraya Dam. Patuloy namang binabantayan ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon ng mga dam sa gitna ng tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang pangunahing balita, unang batch ng 120,000 family food packs para sa DSWD Negros Island Region dumating na sa regional warehouse. Wala Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Dumating na sa regional warehouse ng DSWD NIR sa Bacolod City ang unang batch ng 120,000 karagdagang family food packs mula sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC. Ang mga food packs ay naasahang magpapalakas lalo ng disaster response capability ng rehiyon. Ayon sa DSWD NIR, sobrang napaparahon ang pagdating ng palibagong food stocks, lalo na't patuloy ang paghatid ng tulong ng kanilang tanggapan sa mga pamilya na apektuhan ng muling pagputok ng bulkan Kalaon at ng habagat na pinalakas ng bagyo. Bago ang pagdating ng replenishment, ang DSWD NIR ay nakapaghanda na ng higit sa 122,000 family food packs, halos 19,000 ready-to-eat food packs at higit sa 13,000 pinagsamang non-food items. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Mas lumawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa issue ng pag-aangkin ng China sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea ayon kay Octo Research Fellow Dr. Guido David. Ayon kay David, nasa 5 to 10% lamang ang kamalayan ng mga Pilipino sa tensyon sa West Philippine Sea noong taong 2021 kung kailan sila nagsimulang magkasa ng mga survey. Pero malayo na aniya ang bilang na ito sa 70 to 80% na awareness ng publiko sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nangangahulugan na epektibo ang mga isinasagawang kampanya ng pamahalaan upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Makailang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ibibigay ng pamahalaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng bansa sa mga dayuhan. Magandang senyales din ito ayon kay David na mas nabubuksan na ang kamalayan ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa mga nasasakupan nito.
4: It was already before above 50%. So majority naman ng mga kababayan natin ay nag-agree dun sa response sa West Philippine Sea. And of course, to put it in context, yung West Philippine Sea issue back in 2021 when we first started conducting surveys, yung awareness dun is only mga 5 to 10%. And ngayon, awareness is very high already. I think it's above 80%.
0: Yan ang pahayag ni Octo Research Fellow Dr. Guido David.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is PBS News.

Streaming? Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
5: And culture.
6: The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
7: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
6: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: To know more about their life, work, and contribution.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.

0: gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Energy o DOE pinagpatuloy ang green energy auction para sa waste to energy projects. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling ginuksa ng Department of Energy o DOE ang special green energy auction para sa waste to energy projects matapos alisin ang pansamantalang suspensyon nito kasabay ng paglalabas ng mga pinabagong panuntunan upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa renewable energy. Ayon sa DOE, agad na magpapatuloy ang lahat ng auction activities matapos ang paglalabas ng bagong department circular at updated terms of reference. Kabilang sa mga pangunahing pagbabago, ang pagtataas ng target installation capacity mula 230 MW tungo sa 400 MW, pagpapalawig ng mga deadline para sa proyekto at pagpapahaba ng registration period hanggang katapusan ng Hulyo ngayong taon. Pinalawak din ang eligibility upang mas maraming kwalipikadong waste to energy at biomass developers ang makalahok sa bidding. Sinabi ng DOE na ang mga pagbabagong ito ay bunga ng konsultasyon sa mga stakeholder at inaasahang magpapabilis sa pagpapatupad ng mga proyekto na magpapalakas sa energy security, renewable energy development at mas sustainable na waste management sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Civil Service Commission nagbukas ng mas maraming career opportunities sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalawak ng Civil Service Commission ang oportunidad sa career development ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno. Ito ay sa pamamagitan ng bagong Omnibus Guidelines on Career Service Eligibility Preference Rating sa ilalim ng CSC Resolution Number 2600729. Maaari makatanggap ng karagdagang puntos sa professional o sub-professional career service examination ang mga kwalipikadong empleyado batay sa haba ng kanilang serbisyo at performance sa trabaho. Layunin ng polisiya na mapalawak ang benepisyo at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga lingkod bayan na umangat sa civil service. Magkakabisa ang resolusyon 15 araw matapos ito mailatala sa official gazette o sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, muling ilulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang operasyon ng coin deposit machines sa Metro Manila bago matapos ang taon. Sinabi ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat na target ng BSP ang paunang relaunch ng umiiral na 25 cold M's sa huling linggo ng Oktubre hanggang sa unang bahagi ng November 2026. Pinapayagan ng coin deposit machines ang mga customer na magdeposito ng barya na ikikredit sa kanilang GCash electronic wallets. Pansamantalang sinuspinde ng BSP

0: kaligtasan sa mga tourism establishment laban sa posibleng epekto ng bagyong Indaya. Nagsagawa ng information dissemination ang Municipal Tourism Office katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG Bulinaw Substation upang paalalahanan ang mga may-ari, manager at mga kawani ng mga establishmento hinggil sa mahigpit na pagpapatupad ng Executive Order No. 22 Series of 2026. Sa ilalim ng naturang kautusan, otomatikong ipinagbabawal sa bayan ang paglangoy at lahat ng water-related activities sa oras na magtaas ang pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal o Gale Warning sa bayan ng Bulinaw. Layunin ng hakbang na matiyak na handa at sapat ang kalaman ng mga tourism stakeholders upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga residente at turistang bumibisita sa bayan. Samantala, hinikayat ng Municipal Tourism Office ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather advisory at mahigpit na sumunod sa ipinapatupad ng mga safety protocol habang may banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Iyan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang ating pong programa ay inyo pong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Sa pamamagitan gamit po ang ating mga shortwave transmitters sa facilities ng Voice of America. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa production side ang ating executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong. Kasama pa rin ang ating producer si Mr. Jay Arevalo. And of course sa wirecast operations natin, kasama naman natin si Hero. Ayan. At siyempre tayo po ay nakatutok pa rin sa mga kaganapan dito sa loob at labas ng ating bansa, partikular dito po sa epekto ng bagyong si Inday at ang paghatak nito ng habagat at nagiging sanhi ngayon ng mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito pong habagat ay nagdudulot ng matinding puhos ng ulan halos sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa Mindanao, sa Visayas, maging dito sa Luzon. Ano ho? So makikipag-ugnayan po tayo sa mga Office of Civil Defense Regional Offices natin para po malaman ang kalalagayan nila sa mga oras na ito. Sanhi ng habagat na hinihila o ini-induce nitong bagyong si Inday. Pero speaking of bagyong Inday, medyo humina pa ho itong bagyong Inday habang nandyan pa rin sa bahagi ng Philippine Sea at malapit lamang dito sa isla ng Batanes. Pero humina na po ito ng gusto, hindi na ito super typhoon. At humina na po ito ng gusto. Pero magdudulot pa rin ito ng pag-ulan, lalo na sa Batanes, sa Region 2, Region 1. At yung habagat naman dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. At tungkol dyan, makakasama po natin ang ating OCD Region 8. Para po malaman naman natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan diyan sa Region 8. Ay napaka-importante pong malaman mismo natin kung kamusta na ang ating mga kababayan diyan sa Region 8 na nakakaranas o baka nakakaranas na rin ng matinding buhos na ulan. Pag sinabi ko kasi nating Region 8, yan yung Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. So nasa linya na po natin ngayon si Director Erwin Romel P. Lamson, Director 3, ang acting Regional Director ng OCD Region 8. Magandang umaga po, Regional Director Lamson, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa.
6: Yes, good morning. Maupay nga aga. Yan ang greetings dito sa... How is my signal? Okay lang ba? Can you hear me?
5: Yes, I can hear you. Medyo lakasan lang po natin ang konti siguro. Regional Director Lamson.
6: Okay. So, good morning. Maupay nga aga. I hope that my signal is fine with your station and this connectivity. So, I would like to render some sort of a report na pwede niyo malaman ang current situation in his Eastern Visayas. So it is currently experiencing scattered rain showers and thunderstorms due to the enhanced southwest monsoon o yung habagat with indirect effects from Typhoon Inday or international name Babi, located far northeast of Luzon. We expect moderate to rough seas, gusty southwest wind, and heightened flood and landslide risk throughout the weekend. So, ganun yung ano natin. But then, lately, nakaramdam kami ng seismic activity within Balangiga. There was a magnitude 4.9 at 12:46 kaninang madaling araw. Intensity 4.9. But there was a little effect doon sa 4.9 na it, 4.9 na downgrade na siya from 5.0. So, okay pa rin kami. We're just keep on monitoring seismic and weather system para naman masabihan na namin, ma-advise na namin, magkaroon na kami ng advisories regarding preparation, response, and recovery efforts sa ating mga nangyayaring hazard.
5: Okay, let me just butt in, Regional Director Lamson, na tama po ba'y narinig ko nagkaroon ng pagyanig o lindol sa Balangiga?
6: Yes, bali, ito yun. At 12:46, 10 July 2026, dinowngrade na nila yung 5.0 to 4.9 and there was still monitoring intensity 3 in Abuyog, Dulag, and Mahaplat, Leyte, and intensity 2, Hinundayan, Southern Leyte, Alang-Alang, Leyte, and then intensity 1, Baybay, Ilongos, ng Leyte, Sogod in Southern Leyte, Villarreal in Samar, San Francisco, in Cebu and City of Surigao, Surigao del Norte. So, ano lang ito? Ito yung na-monitor namin kung saan widespread. Kumbaga, it's not our turn coming from Sarangani, but then nagkaroon kasi ng mga varying intensities and it is spread through Central Philippines and doon pa sa Surigao, which is malapit sa amin. The only reason that we can relate this is because the Philippine Trend runs alongside Samar and Leyte. Kaya medyo nakakaramdam kami ng mga intensities na ganyan.
5: Alright. As of now, Regional Director Lamson, wala naman pong reported na major damage sa infrastructure at sa mga iba pa mga infrastructure?
6: Wala naman. Kasi kung nagkaroon ng kung nagkaroon ng significant structural damages, we would have called for an emergency meeting for emergency operation center so that mabigyan ng advice o mabigyan ng situationer ang mga local government, particularly ang DILG, kasi sa phases ng disaster risk reduction management, there are four phases. The first is prevention and mitigation. This is readily given by our DOST, PAGASA, PBOC, and MGB. And then ang preparation coming from DILG, response coming from DSWD, and then rehabilitation and early recovery from the DepDem. And pali, ang trabaho ng OCD, interagency-agency kami. Kaya we monitor so that we can advise the appropriate government agency kung within the mandate na ang nangyayari sa lugar.
5: Okay, so that's nice to hear. Walang pa masyadong major infrastructure damage both sa private at sa government infrastructure.
6: So, ang sinasabi nila, kung ayaw talagang dumating dito, wag na lang. Huwag na natin imbitahan ng husto. Okay. Ang when I assumed here, sabi nga, salubungin ko daw yung mga bagyo at saka mga disaster.
5: Okay.
6: Sabi ko, ayaw nga sir eh. Umiiwas sa Eastern Visayas. Ay, di mo po lang papasukin para wala na tayong problema. Alam mo namang uninvited, gusto mo pang imbitahin.
5: Yeah,
6: yun yung mga peculiarities, idiosyncrasies ng civil defense.
5: Yes, that's true. That's true naman, ano po, Regional Director Lamson, sino ba naman ang gustong imbitahan ng anumang uri ng kalamidad o disaster sa inyong lugar o sa inyong probinsya o sa nasasakupan po ng OCD?
6: Yeah, because of ano, yung consequences ng current southwest monsoon, yung ibang regions natin nagde-declare ng suspension of classes.
5: Mm-hmm.
6: Eh, fortunately or unfortunately, hindi nagsususpend ng classes dito sa Eastern Visayas.
5: Mm-hmm.
6: Kasi tolerated pa yung rain tower, scattered rain showers and thunderstorms.
5: Mm-hmm.
6: Kaya humihingi rin kami ng ano ng advisory galing sa DepEd, wala pa naman silang ini-issue. Kaya patuloy lang yung pagganap namin ng day-to-day existence and survival ng tao dito sa Eastern Visayas.
5: All right. So in a nutshell pala, Regional Director Lamson, hindi naman masyadong ramdam sa Region 8 itong habagat at itong bagyong si Inday na humihila ng habagat, hindi naman siya masyadong ramdam diyan sa Region 8.
6: Yeah, but then recognizing that merong yung impact kasi as it travels going to Northern Luzon and then eventually going to Taiwan and China, ang consequences ng kanyang behavior is that nagtatapon siya ng significant precipitation or rainfall dito sa mga areas. Ang affected ngayon is part of fringes of Northern Samar and Eastern Samar. So they still experience rainfall or heavy rainfall kung paminsan-minsan o paghapon. Kaya yan yung mga binabantayan pa namin. So the National Earthquake Simulation Drill or NSED, National Simulation Earthquake Drill, which we held for the month of July, doon namin nakita na may sense of preparedness and readiness para to confront the challenges of natural hazard. Kaya so, sabi ko, okay na yan. At least may sense of preparation tayo and alertness.
5: Mm-hmm.
6: So, nakakaano tayo, nagiging resilient ang ating local government unit and local community regarding this one.
5: Okay. With that, Regional Director Lamson, maraming salamat po. Unless meron pa ho kayong mahalagang impormasyon na gustong ipabatid sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababayan po niyo sa Region 8.
6: Yeah. So, ang sinasabi lang ngayon, we are given the advice na Friday ngayon, there is 80% of rain and thunderstorm, but on Saturday, mostly cloudy, 55% of rain. And for the Sunday 12 until Tuesday 14, there will be partly cloudy and 65 to 70% chance of afternoon or evening thunderstorm. Temperatures, my heat index can reach from 36 to 39 degrees for extreme portions. But right now, we are monitoring or may monitoring for flooding and landslides kasi dahil sa Samar and Leyte, there are river basins and upland barangays that have high risk of the flooding and landslide.
5: Mm-hmm.
6: We are also very cautious in giving advices to small fishing vessels and inter-island transport to remain in port due to rough seas.
5: Mm-hmm.
6: Kasi ganyan talaga yan.
5: Mm-hmm.
6: And then despite the rain, there is high humidity and heat index may cause fatigue, hydration, and rest breaks are essential.
5: Mm-hmm.
6: So, ganun pa rin, pagka nagkaroon na naman ng situation, we will just conduct a pre-disaster risk assessment, which is critical in our operations on an emergency operation center 24-hour watch. So, yun lang po ang gusto namin i-disseminate,
5: mm-hmm,
6: na we are still doing our job so that we can offer 100% to you, our service in terms of our mandate,
5: yes,
6: for the,
5: yes,
6: Office of Civil Defense.
5: All right. So that's well, we're very much we appreciate it very much, Regional Director Lamson, for giving us those updates at yung mga ginagawa po ninyong mga efforts bilang paghahanda dito sa epekto ng bagyong Inday na humihila nga po ng habag, at plus yung palang lindol na tumama sa inyo diyan sa Region 8. Ano po, we hope and pray na wala tayong maitalang casualties at makabangon kagad ang Region 8 dito sa lindol na tumama sa Balingiga. Thank you very much po, Regional Director Lamson.
6: Okay, thank you po. Again, be safe and stay healthy for the rest of the day and then for the rest of the year. Mm-hmm. Pang-sampo pa lang yata itong Inday.
5: Pang-sampo pa lang yan.
6: So, meron pang isa pa na darating. Letter J naman yung inaasahan natin. But then, hindi pa siya nagmamanifest. So, 11, 20, yearly 20. So, mga siyam pa yung inaasahan natin. Well, that's just according to historical antecedents natin. Thank you.
5: Thank you very much. Ang ating pong acting regional, ang ating pong regional director ng Office of Civil Defense Region 8, Director 3, Erwin Romel P. Lamson, ang ating pong pagtutok. Ano po dyan sa epekto ng bagyong si Inday na humahatak po ng habagat at nakaka-apekto rin po, nagbubuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, including Region 8. Pero ito ang kinagulat ko, merong naitala palang lindol dyan sa bahagi ng Balangiga, dyan sa may Visayas, sa Region 8. Ano, medyo 4.9, tapos sa ibang lugar nasa 3, ibang lugar nasa 2. So kukuha pa rin ho tayo ng konting detalye dyan mula sa, kung makakakuha tayo ng konti pang detalye mula sa ating ahensyang PBOX regarding dyan sa lindol na yan na tumama sa Region 8. Bilog nyo, bukod sa bagyo, sumabay pa ang lindol. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
16: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o NDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, dadako dito tayo naman sa iba pang mga isyo na pumapaimbulog sa ating lipunan. Itong China mukhang umaarangkada na naman ang China sapagkat sa isang scholarly forum na kinabibilangan ng mga Chinese scholars, ang sinasabi po nila, ang Batanes ay bahagi o parang historical, may historical link ang Batanes sa Taiwan. So therefore, ang sinasabi po ng mga Chinese scholars, kung may historical link ang Batanes sa Taiwan, teritoryo na rin ng China ang Batanes. So hindi lang ang Taiwan, ang kine-claim nila ngayon, pati ang Batanes. May basihan ba ang claim na ito ng mga Chinese scholars? At ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan o ng ating mga foreign policy experts? Anong dapat naman nilang gawin para labanan itong narrative na ito, itong bagong nilalabas na ito ng China? Kasama po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ng ating foreign policy and security expert, an analyst, walang iba, kundi si Professor Lucio Pitlo III. Prof. Pitlo, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
17: Magandang umaga po, Ginoong Ray Sampal. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan.
5: Okay, thank you very much po, Professor Pitlo, sa pagpapaulak po niyo muli sa ating programa. Professor, reaction niyo dito at anong pumasok sa isip ng China, alam na kanilang mga scholars, na sinasabi na Batanes has a historical link with Taiwan and vice versa, and therefore, teritoryo na rin ng China, maituturing ang Batanes. Ano reaction niyo dito? May basihan ba to itong ganito klase ng mga pahayag?
17: Well, ito ay nabanggit no sa isang academic forum no sa isang pamantasan sa China, sa Guangzhou, kung hindi ako nagkakamali, no, sa Chinan University. So, itong pahayag na to ay base doon sa laysay ng isa sa academic o speaker nila doon sa conference, no. At siguro sinang-ayunan ng ilan, no. Pero ito ay hindi official na patakaran, no, ng China. At ang sa palagay ko, very unlikely na ito ay maging isang official na stand, no, ng China, kasi malinaw naman na beyond dispute yung ating position dito sa Batanes. Actually, merong konsularyo yung China dito sa Lawag, no. Mm-hmm. At sakop ng yung jurisdiction ng konsulado ng China sa Lawag, yung area ng Batanes. So, kinukonsidera, nirecognize ng China, mm-hmm, na ang Batanes officially ay bahagi ng ating bansa. At ilang tratado na rin ang nag-confirm ng Batanes kabilang sa ating kapuluan, no? Mula dun sa 1890 yung Treaty of Paris, no, nung sa nilagdaan sa pagitan ng Estados Unidos at mga Espanya, at yung mga succeeding treaties ng Washington at yung US-UK treaty. So, kumbaga, legally at in terms of effective jurisdiction, yung Batanes, lalawigan natin yan. Yan ang pinakahilagang lalawigan ng ating bansa, mm-hmm, na malapit na sa Taiwan. So, alam naman natin in recent years na mas umigting yung relasyon natin sa pagitan ng Manila at ng Taipei. Siguro isa yun sa concern ng China. Pero hindi naman yung pwedeng gawing basihan, no? Para i-claim itong Batanes na bahagi ng Taiwan at therefore bahagi ng China. So, yan naman ay dapat lang pabulaanan. Mm-hmm. At nagpayag na rin yung ilang official natin sa DND at mm-hmm DFA, mm-hmm, para kumbaga ay i-refute yung claims na yan.
5: So, ang gumawa pala ng pahayag ay hindi Chinese government mismo, kundi mga academics scholars.
17: Hindi po. Ito po ay nangyari sa isang academic forum. Mm-hmm.
5: Alright, so ito ay isang matuturing na walang basihan, katang-isip lamang ng mga academic scholars nila. Ganun ba yun?
17: Well, regrettably, may mga ilang akademiko siguro. Siguro yung kanilang nationalism ay medyo nakakloud siguro yung judgment nila. Kasi alam naman natin itong tension recently sa pagitan natin at ng China. Mm-hmm. At paparating nga itong anibersaryo ng ika-isang dekada no? Nung mm-hmm. arbitration award. Plus yung itong Japan-Philippines maritime boundary Yun. Delimitation talks mm-hmm. no? Na kumbaga itong katubigan sa silangan ng Taiwan ay magiging parang part no ba isa yan baka masaklaw yan ng itong boundary delimitation sa pagitan natin at ng Hapon no mm-hmm. So itong tatlong factors na to yung tension sa pagitan natin at ng China dito sa West Philippine Sea, itong maritime boundary delimitation natin with Japan na magko-cover ng katubigan dito sa silangan ng Taiwan, at itong relasyon natin, yung warming up ng ating relasyon with Taipei. So palagay ko ito mga naging cause of concern at kaya ito nagkakaroon ng espasyo para sa ganitong mga klaseng opinion no o expression mula sa ilang akademiko mula sa China.
5: So itong mga nabanggit po ninyo na mga recent developments, yung Japan-Philippines delimitation, tapos yung warming up of ng Pilipinas with Taiwan, ito ba ay ika nga nagbibigay tuloy ng mas konkretong pananaw na baka sa 2027 nga ay sakupin na ng China ang Taiwan, eh baka madamay pang Batanes, Professor Pitlo?
17: Well, ang sa akin yung cross-strait dynamics, maraming variable, maraming factor. Pero hindi ko nakikita na magkakaroon ng kumbaga yung aabot sa punto na yung contingency na yon ay mangyayari no in 2027. Kasi kung titingnan natin yung high ranking leadership ng PLA, medyo nag-suffer kasi medyo marami yung nawala dahil doon sa anti-corruption drive. Mm. So hindi natin alam kung yung kahandaan no ng PLA para mag undertake ng ganitong klaseng ang major na offensive no. Pero at the same time, syempre naghahanda ang tayo kasi marami tayong kababayan na kung sakaling mangyari 'yon, i-evacuate natin no. Mm. Yung issue ng Batanes dahil sa proximity niya sa Taiwan, at mayroon na ring mga exercises tayo dyan. May yung ilang rounds ng balikatan ay nag-cover ng some areas dyan no? Sa Batanes. At mayroon sigurong pinaproposition dyan na tropa ng Amerika at ilang equipment siguro. So yun ay maaring naging cause of concern siguro sa bahagi ng China. At kung mangyari yung contingency na yun, siguro baka yung calculation no, on whether i-include yung Batanes doon sa kumbaga ay kailangan i-neutralize kung sakaling magkaroon ng contingency sa Taiwan, palagay ko magiging bahagi yan ng planning. No? Pero yan ay mga senaryo, no, mga potential senaryo. Mahirap sabihin kung kailan siya at kung mangyayari siya if ever, pero sa aking pananaw less likely no kasi maraming factors no yung political domestic political situation dito sa Taiwan. Magkakaroon din sila ng election kasi sa 2028 no the same year na election sa atin, election din sa Estados Unidos. So yung mga leadership changes sa tatlong bansa na yung tatlong lugar na yon, na magkakaroon ng bearing yon sa cross-strait issue.
5: Mm. Last question na lang po, Professor Pitlo. May lumabas po kasi na panibagong survey ang Okta Research kung saan sinasabi nito na 66% ng mga Pilipino sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang administrasyon patungkol po dito sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Bilang isang foreign policy expert at security analyst, ano po ang reaksyon nyo dito sa survey na ito?
17: Well, yung timing ng survey kasi nga yun nga isang dekada to mark yung to commemorate no yung isang dekada ng arbitration award. So yan ay nakalatag na at bahagi yan ng ating approach, no, overall strategy dito sa West Philippine Sea. Pangalawa, yung suporta ng pamahalaan dito sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating military, tuloy-tuloy naman, no. At yan naman ay dapat nating gawin. Actually, long overdue na, no. Pero just the same, yung patuloy na suporta ng pamahalaan sa pag-upgrade, no, ng ating capacity to patrol our vast maritime domain, particular na dito sa West Philippine Sea. Yan naman ay dapat talagang i-recognize, no. Mm-hmm. At syempre, yung diplomatic approach na although pinapalakas natin yung ating alyansa with US, ngayon na pinapaikting na rin natin yung security relations with Japan, no, at with other partners and allies, pero sa kabila noon, bukas naman tayo sa sa dialogo, sa pakikipag-usap. Nandiyan yung code of conduct na negotiations na nais nating itapusin sana, no, i-conclude sana habang tayo yung chairman ng ASEAN ngayong taon. At meron din tayong bilateral consultation mechanism with China na nais nating kumbaga ay masapalakas, no. Mm. So yung ganyang approach, overall approach natin dito sa West Philippine Sea ay tama naman, no. At yung international law ay nasa bahagi natin, yung UNCLOS nasa bahagi natin, at yan ay in-affirm, no, ni-reinforce ng arbitration award. Mm. At bukas tayo sa dialogo. At the same time, pinapalakas din natin yung ating capacity, mm-hmm, no, para i-discourage yung anumang attempt na baguhin yung status quo dito sa flashpoint na ito.
5: So you can also see yung resulta po ng survey na 66%. So amenable kayo doon sa naging resulta ng survey na yon.
17: Actually, mataas yun, no? Considering kasi alam naman natin itong mga recent times, no, yung very polarized na rin yung situation, no, in terms nung syempre yung domestic politics natin, at the same time yung strategiya, yung approach natin pagdating dito sa relasyon natin with China, at itong strategy natin para sa West Philippine Sea. So yung 66%, palagay ko mataas na yan na parang vote of you can say confidence or parang approval doon sa pinili na estratehiya ng ating pamahalaan para i-address itong issue na ito.
5: Alright. With that, Professor Pitlo, siguro ano bang huli mong mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, both nasa loob ng bansa at nasa labas ng bansa, hinggil po dito sa naging pahayag nito ng mga academic scholars ng China regarding sa Batanes at itong sa survey na Octa Research. Go ahead po, Professor Pitlo.
17: Well, yung Batanes ay bahagi ng ating bansa, no? So, yan naman ay nire-recognize internationally. Yung effective jurisdiction natin dyan, ilang ano na yan, no? Ilang dekada na yan, no? At ilang mapa, ilang tratado na ang nag-affirm ng ating position dyan. Pati yung China, no? At so itong mga academic expressions na ito ay yung context niya kasi nga dahil dito sa tension, umiigting, yung iba pang recent geopolitical developments. Pero ito ay hindi, very unlikely ito na maging official na stand ng China, no? At kung umabot ba doon, syempre meron tayong mga diplomatic na mechanisms to protest, no? At syempre, yung ating position dito sa West Philippine Sea, patuloy naman. At naninindigan tayo na yung international law ay nasa ating panig. At the same time, bukas tayo sa pakikipag-usap para iwasan ang conflict. At hindi umabot sa punto na yung tension ay yun yung magdikta ng relasyon natin with sa ating mga kapitbahay. No? So palagay ko yun yung mensahe na may iwan ko siguro sa ating mga tagapakinig.
5: Maraming salamat. Thank you very much, Professor Lucio Pitlo III. As usual, sa in-depth analysis and perspective dito po sa pinag-uusapan natin para mabigyan ng tamang direksyon ng pag-unawa ang ating mga kababayan tungkol po dito sa matters being discussed. Thank you very much po, Professor Pitlo.
17: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang inyong programa.
5: Ang ating pong foreign policy expert and security analyst, Professor Lucio Pitlo III. Ayan, okay. So, mga academic scholars lang pala yung nagsalita. O, yung parang mga ano lang yan, yung parang mga ano tawag dito, mga professor din, yung mga doctorate nila dyan, kung mga nagtatrabaho sa universidad. So hindi daw, ayon kay Professor Pitlo, hindi ito ang official stand ng Chinese government. Okay? At sana ganoon na nga ang sana nga hindi yan ang official stand ng Chinese government, sapagkat kahit balibaligtarin mo ang ikang Pilipinas at baski balibaligtarin mo ang Taiwan, sabi nga ni Professor Pitlo, sa dami-dami na mga tratado sa mga nakalipas na mga dekada, hindi lang siguro dekada ang Batanes ay sa Pilipinas at ang Taiwan ay may sariling bansa na Taiwan at ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Baka nai-insecure na naman ito mga Chinese academic scholars dahil masyado tayong close sa Taiwan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nakapunta na ba kayo ng Batanes? Yun ang tanong ko. Nakapunta na ba kayo? Pag napunta kayo, napakagandang lugar ng Batanes. Pero pag may tumilaok na manok, siguraduhin mo lang na yung manok ay nasa Batanes. Baka mamaya narinig mong tilaok ng manok galing pa sa Taiwan. Ganun po kalapit ang Taiwan sa Batanes. Kaya meron din tayong kahit papanong connection sa Taiwan, okay? Kasi merong mga historical research ang nagsasabi na merong mga taga-Taiwan dati noon nagtungo sa Batanes. O meron din nagsabi na mga taga-Batanes nagtungo sa Taiwan. Nagkaroon ng settlement sa Taiwan. Ganun din ang Taiwan, nagkaroon ng settlement sa Batanes noon. Matagal na 'yon, yung bumubuo pa. Yung pagkakatatag o population ng Batanes. Pero matagal na yon. Hanggang sa ang Batanes ay maging part and parcel na talaga ng Pilipinas. Okay? Relax lang yung mga academic scholars natin sa China. Ha? Relax lang kayo. Si Kuyang yung Chinese government natin dyan, ha? Medyo pagsabihan nyo yung inyong mga academic scholars, hinay-hinay lang, masyado silang excited. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
20: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
21: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
20: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
22: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po.
0: Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
15: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Okay. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Matapos po natin makausap si Foreign Policy and Security Expert Professor Lucio Pitlo, dadako po na muli dito, babalikan natin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng ating bansa na naapektuhan o maaring maapektuhan ng bagyong Inday na humihila at nag-i-induce ng habagat o matinding pagbuhos ng ulan. Kanina nakausap natin ang region, ang OCD Region 8. Ngayon naman po, makakausap natin ang OCD, Office of Civil Defense, Davao Region. Walang iba po yan kundi si Ginoong Ednar Dayang Hirang, yung Regional Director ng OCD Davao Region. Ano ho? So aalamin din natin sa kanila kung kamusta ang sitwasyon. Ano po doon dyan sa Davao Region na naapektuhan ba sila ng matinding pagbuhos ng ulan o ng habagat sanhi po nitong bagyong si Inday. So yan, tutok lang po dito sa ating programa ano po para po dyan sa mga kaganapang yan. Alright, kanina po nakapanayam natin, ulitin ko si Foreign Policy and Security Expert Professor Lucio Pitlo III. Okay? At dito na ipaliwanag niya o naklaro niya na itong naging pahayag na kumalat sa social media na tinuturing ng China na ang Batanes ay part ng Taiwan at therefore teritoryo na rin ng China. So nilinaw po yan ni Professor Pitlo. Sinasabi po ni Professor Pitlo, yan ay hindi official stand ng Chinese government kundi mga pahayag lamang ng mga academic scholars mula sa China. So samantara, ito na po, nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ang ating regional director ng OCD Davao Region, Regional Director Ednar Dayang Hirang. Regional Director Dayang Hirang, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Good morning.
5: Okay. Kamusta po ngayon sa Davao Region? Naramdam ba ninyo dyan sa Davao Region ang
1: Randam ho natin ang enhancement ng habagat because of bagyong Inday, although humihina naman daw, pero 'di ba yung impact ng bagyong Inday is enhancing the habagat, the southwest southwest monsoon from the west. So therefore, ang nangyari dito sa region ngayon, yung nearest to the western side ng region, which is the Davao Occidental, particularly ang municipality of Jose Abad Santos, sila ang affected ng rains, no? Magkaroon sila ng heavy rains last night and nagkakaroon ng flooding, no? Tinawagan ko ngayon si Mayor Joyce pati yung disaster officers nila. Yes, confirm nila may flooding, ngunit wala pa silang details. They're still reaching out sa mga barangays nila. Upland ba? Bundok kasi yung Jose Abad Santos, yung mga barangay nila, to determine the specific na mga damages. Meron ba nasaktan? Okay. Ganon-ganon. So they will report today.
5: Alright.
1: Ngayon, the other provinces in Davao Oriental, Davao del Norte, meron ding rains pero hindi siya habagat. It's more on the localized thunderstorm, no? Localized thunderstorm naman. Yung kasi eastern part na yung iba eh. Nasa northeastern part na yung ibang provinces ng Davao Region. Itong sa may southwestern side banda, yun yung inapektuhan kasi nga habagat yung in-enhance ni Inday.
5: So itong municipality po ng Jose Abad Santos ang reportedly ang naapektuhan talaga ng habagat.
1: Heavy rains. Then that is very concerned ako because alam mo naman, 'di ba, sila din yung heavily affected nung 7.8 earthquake, nung Sarangani. Then ang okay, so of course from day one we are helping the government, national, lahat. But may naiwan kasing threat sa kanila, which is the yung artificial damming, yung mga bundok na nasira na bumagsak sa mga rivers, yung biggest na damming na solve na natin, but mayroon pang anim na iwan.
5: Anim na artificial daming ito.
1: Anim na artificial daming, and yung report, mga yung specific report na talagang pinuntahan na talaga doon ng mga tao the other day. So nagkaroon kami ng discussion about the report. Pina-finalize nila yung matrix so that we can maka-plan kami what to do. Okay, ang recommendation as the regional director is to, kasi tingin ko it is matagalan. Matagalan, tapos kailangan ng maraming expert. Ito, sabihin mo, daming lang na ano, malaki ang daming. Ako? Marami pa, anim. So, alright. I think 3 to 6 months ang tabanan nito.
5: Pero, itong anim na artificial daming na ito, lahat ito sa Jose Abad Santos o sa iba't ibang lugar?
1: Yes, lahat sa isang bayan.
5: Wow, sa isang bayan lang? Okay.
1: Jose Abad Santos. Kaya nga, siyempre si Mayor, naintindihan ko naman, parang helpless na rin siya, no? Sa dami nga, sa lahat ibang bagay, maganda. Mm-hmm. Sa dami, sabi niya kanina, tinawagan ko nga, RD, kayo na ang bahala kasi hindi namin kaya, wala kami resources. So, i-clarify ko, sabi ko, Mayor, ano ba, nandyan, are you still active yung incident command system natin? Kasi we are following the ICS on-scene response mechanism.
5: Okay.
1: No? So, napagalaman ko, wala na pala. Gidemobilize na nila yung kanilang incident command post, IMT. Ang naiwan na lang sa kanila yung emergency of operation center para for resource mobilization na lang. Okay. Sabi ko, kung ganun pala, Mayor, so it goes up to the province. No? Mm-hmm. The province takes over the command. Kasi kailangan may command, hindi pwede walang command. So, kung sinabi ni Mayor, wala na silang command, so the province now has the command. So tinawagan ko na rin ang province today, kanina umaga, ngayon, few minutes ago. So okay, ganun nga siya, sabi ni Harry, yung provincial disaster, wala na nga sila, sir, nag-demove na sila. So okay, Har, yung ating moving forward, ituloy na natin yung creating the task force na dyan ang emanate from the authority of the governor, kasi governor na ito, kasi province na. Under the ICS kasi natin, may authority. So now, the authority is elevated to the provincial governor. So everything emanates from the governor. Ang regional and national agencies supports them. Augmentation. Anong mga pangailangan natin? So anong pangailangan nila, it arises from them. Kasi sila ang nearest to the incident. They tawag natin sa ICS that owner of the incident. May-aring ng incident nga from municipal, ngayon nasa province na. Sila na may-ari. Okay? As the owner of the incident, other stakeholders like the region and national supports them na. Yun na yung attitude natin. Province na ang ating kwan ngayon. So ngayon, binubuo na lang daw nila, pinapinalize yung matrix para clear yung situationer. Then we create the, magawa sila ng resolution doon sa province, creating the task force ng daming ng for Jose Abad Santos. Okay. Then ako ngayon, today, I will convene the regional response agencies natin. Mag-discussion na kami. Mag-dialogue na kami para maka-prepare na when that task force is created, we know what to recommend to them.
5: Alright. Pero regional director na yung hirang, di ba kasama ba dito ang DPWH dapat to help you out?
1: Of course not. Kasama. 44 agencies under the Disaster Council, Regional Council.
5: Alright.
1: Kasama dyan, DPWH, PNR, lahat. 44 yan.
5: Okay.
1: So, yeah, lahat ng resources ng 44 should be made available to Jose Abad Santos.
5: Okay.
1: Ito lang, inaayos ko lang ngayon yung system kasi parang nagkaroon ng gap. We thought that still the mayor who takes charge. Hindi na pala. Demobilize na nila.
5: Okay.
1: So, province take charge na ngayon. Siya na ngayon ang responsible authority, ang governor. And tayo, always, national agencies, augmentation, tulong naman.
5: Alright. So sa kasalukuyan,
1: sabi ko, Mayor, sa ICS system kasi, bawal na ang national makialam kung walang sabi yung local.
5: Okay.
1: At the point niyan doon is to help, to augment, to make a decision for you. Parang ganon. So inayos ko yan. Set na yung line of authority ngayon na re-establish na, it's the provincial governor.
5: Alright. So provincial governor na dapat ang umaakto ngayon dyan, regional director?
1: Yes. Yun yung aming discussion ngayon with the at head ni Governor si Harry Camoro, mm-hmm. is the provincial disaster officer. Kadre naman din yun, nakakaintindi yun ng ICS system. Ako, kadre din ako.
0: Mm-hmm.
1: The system, siyempre we have to explain to those who does not know.
0: Yes, so, yes, that's true.
1: Meron lang counting ka. Meron ang kalaman, pero kukunti.
0: Mm-hmm.
1: Kaya we have to be patient on mm-hmm. how they act. Kasi kailangan ng explanation and ayusin it. But ngayon, okay na. Yung na-re-establish ng authority.
0: Yes, that's
1: hindi
0: good.
1: Na
0: that's good.
1: Sa uh-huh. province na.
0: Alright. Alright. So, sa kasalukuyan ba, malakas ang ulan dyan? Sa region?
1: Wala. Sa Davao City. Sa Davao City ako ngayon, wala naman. Oh. But gloomy, medyo, kwan, may mga ambon-ambon lang.
0: Alright. Okay, so...
1: But yung localized thunderstorm talaga yung sa Oriental ako kahapon because we announced the National Disaster Month in the city of Mati with Governor Dayang Hirang and the all provinces and municipalities were present there. So, umuulan nga doon, Bandar, but it would localize yung may isang bayan umulan, mm-hmm. kabila wala.
0: Mm-hmm. So, most probably, ito lang talaga ang babantayan natin ngayon itong Jose Abad Santos Municipality dahil nga po dito sa anim na artificial na daming pero natutugunan na po ito kasi may task force na at ang nakatutok ngayon dito ang provincial governor.
1: Yes, to okay. be supported by the regional
0: yes. okay.
1: disaster council and right. Other agencies. But okay, hindi ito, ihiwalay natin ito sa yung tinutulong na natin from day one. Ha? Tuloy-tuloy yun. Yes, WDF, Navy, Coast Guard, BFAR, Air Force, yung bigas, deployed na yung mga bigas ng OCD, yung mga non-food items, food items. Tuloy-tuloy yan. Ah. This is a separate case, especially in Tumda.
0: Alright. With that...
1: As if, dapat i-clarify natin sa public na as if ngayon lang tayo mag-action. No. From day one, umaksyon na tayo. In fact, June 9, nandun na ako sa area. June 8 nangyari, June 9, nandun na ako sa area. Nakipagda-condition na sa kanila. This is a special case na daming.
0: Mm-hmm.
1: Sa 7 daming, yung isa na solve na natin, yung pinakamalaki. Tumataloy na yung tubig. So, wala nang problema doon. Yung 6, the other layer din lang kasi lumabas yung official report from the ground. Ano ang nakita nila?
0: Okay.
1: So, ayos na lang yung matrix.
0: Pero
1: yung provincial task force on daming.
0: Okay. Pero kasi pag hindi na-address itong artificial daming na ito, it could cause
1: delikado.
0: Massive flooding, di ba?
1: Delikado pag bumigay. Lalo na pag tiging ulan, mas malaki yung tubig na magtataas yung river. Yung nga, part ng discussion sa task force would be alin ang maka-provide ng biggest threat. Unahin natin. Ang population, evacuation, yes. evacuate na pa. Ganun. Then anong strategy to go up in the mountains para makuha niyang daming na yan. So, unahin natin, of course, to save lives.
0: Yes. Okay. With that, Regional Director Dayang Hirang, maraming salamat po sa oras at sa update na binigay ninyo. Napakalaking bagay po dito. At least to address this issue. Thank you very much po, Regional Director Dayang Hirang.
1: Okay.
0: Ang ating pong Regional Director ng OCD Davao Region, Regional Director Ednar Dayang Hirang. Alright, sige. So, naku eh, talaga naman ano po, 6 na artificial dam. Nagkaroon kasi ng 6 na artificial dam batay dito sa pahayag ng ating regional director mula sa OCD region, Davao region, na si Regional Director Dayang Hirang. Eh, natatandaan nyo yung lindol na tumama sa Mindanao. Tapos, nagkaroon din ng medyo malakas, nasundan din yan ng malakas na mga pag-ulan. Yung pong mga debris, ano po, nung lindol na natangay din ng mga malakas na pag-ulan, eh nag-create ng mga dams. Kumbaga, naipon, umulan, naipon, nagkaroon ng natural dam. Nag-create ng 6 na dam. Paano nagkaroon ng 6 na dam? Eh, yung pong mga debris nga po nang galing sa bundok o yung mga debris na sanhinong lindol, may bumuhos na malakas ang ulan, naisama yon. Okay? Naisama hanggang sa ma-block nila, makapag-create sila ng sarili nilang mga dams. 6. Actually, 7 eh. Kaya lang na-solve na yung isa. Yung sinasabi ni Regional Director Dayang Hirang, na-solve na yung pang-7, yung pinakamalaki, na-solve.

0: official daming na ito ay located lang sa isang municipality, sa municipality ng Jose Abad Santos, diyan sa OCD Davao Region. Okay? Pero ang magandang balita dito, nakabuo na po sila ng task force na itong OCD together with the provincial government at ng LGU, tinutulungan nila, nakabuo na sila ng task force daming, at ang nakakonsentrate ngayon dito kasi ang provincial governor. So, kumikilos na po sila hanggat maaari matugunan itong problema ito para kung saka, para sa anumang mga maaring mangyari kung dumating man yung malakas na buhos ng ulan, eh mai-release ka agad yung tubig nito dito sa anim na artificial daming nito. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
3: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: 66, ayan, 66% ng mga adult Pilipino sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos at patungkol po dito sa pagtugon sa West Philippine Sea Dispute. 66, napakalaking porsyento nito, sabi nga ni Professor Pitlo sa ating panayam sa kanya. Ano ho? So kayo ba, kung nakikinig sa atin ngayon, sa loob at labas ng bansa, kayo ba isa dito sa 66% ng mga adult Pilipinos na sumusuporta sa Marcos administration laban dito sa response ng pamahalaan dito sa West Philippine Sea, lalo-lalo na sa ginagawang aggression ng Chinese Coast Guard, ng People's Liberation Army, Navy, at ng kanila mga Chinese militia, okay? Sa mga incursion, sa mga ginagawa nilang mga pagpasok sa ating exclusive economic zone, di ba? Okay, pero sige, sinusubukan po natin kunin dyan ang OCTA Research si Dr. Ranjit Rai ng ating OCTA Research po pang makahingi ng karagdagang ika nga po detalye, paliwanag tungkol dito sa survey na nilabas nilang ito. 66%. O yan, 66%. Pero ito ba yung timing ba? Kumbaga, kailan ba ito ginawa? Itong survey na ito. Ito ba ay ika nga in coordination na rin with dun sa anniversary ng ika nga arbitral ruling na panalunan ng Pilipinas? Okay? So, marami tayong mga katanungan dyan. Pero, higit sa lahat, ika nga, kinakailangan panindigan natin yung ating mga sovereign rights as a nation. Di ba? Yung ating mga teritoryo. We might not be as powerful militarily as China or any other country, pero yung paninindigan at yung patriotismo, nasyonalismo, dapat hindi nawawala sa isang Pilipino.

0: para panindigan ang kanyang ika nga, ang ating kasarinlan, ang ating sovereign rights, ang ating territorial rights. Okay? So, kasi doon makikita mo yung ano eh, makikita mo yung lakas ng loob ng Pilipino. Okay? Hindi lamang kasi napapanalunan ang isang laban sa pamamagitan ng dami o ganda ng iyong mga dalang gamit, kundi doon sa resilience, sa paninindigan, sa tapang, buo ang loob ng mga tao. Di ba? For example, tingnan nyo na lang yung ano, yung Ukraine-Russia war. Eh ngayon ho, sa lahat ng mga sumusubaybay dyan sa Ukraine-Russia war, marami nagsasabing mga foreign analysts, both foreign and military analysts, ang nagsasabi na Russia is now on the back foot. Ibig sabihin, nakakalamang na sa kanila ang Ukraine pagdating sa drone technology, yung kanilang mga military strategy, at nababawi na unti-unti ng Ukraine yung mga lost territory nila na nakuha ng Russia. So who would even imagine that nung nagsimula nagirahin ng Russia ang Ukraine? So hindi kaagad sumuko ang Ukraine, 'di ba? Hindi sila sumuko, pinaglaban nila yung kanilang kasarinlan, pinaglaban nila yung kanilang sovereignty sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Russia sa kanilang infrastructure. Kinamatay ng napakaraming Ukrainians, pero hindi sila sumuko. Ganun din dapat tayo sa Pilipinas, ang mga Pilipino, na hindi basta-basta isusuko ang ating kasarinlan, ang ating sovereign rights sa sino mang dayuhang aangkin ng ating basic right na ito sa ating sovereign right as a nation. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo pa yung patuloy na sumusubaybay sa ating programa, ang Global na tayo, dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Octa Research. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Professor Guido David, ang ating fellow mula sa Octa Research. Professor David, magandang umaga pong muli. Ay, Professor Ranjit Rai, I'm sorry. Si Professor Ranjit ito. Oh, Professor Ranjit Rai, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, sir, at sa lahat hong nakikinig sa atin. Magandang okay. Umaga.
0: Thank you so much po, Professor Ranjit Rai. Well, 66% ang pinaka-latest na lumabas sa Octa Research, hinggil po dito sa pagsuportan ng ating mga kababayan sa Marcos administration patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. 66%. So, ano ba yung mga katanungan? Ano ba yung nagtanong sa ating mga kababayan na binigay ng Octa para makuha natin ito, 66% na ito?
3: Okay, una-una, magandang umaga sa lahat. Ang tugon ng masa survey ng Octa Research na sinagawa noong April 20 to 24. Nationwide survey po to, 1,200 respondents, ang margin of error plus minus 2.8 no percent no. Round off namin ito sa 3. Ito importante mga tanong kasi 10 taon na nakalipas nung nanalo tayo sa arbitral ruling sa Hague na nagsasabing hindi ho lawful. Okay, illegal ang mga claims ng ang China sa West Philippine Sea sa ating EEZ sa ating teritoryo.
0: Okay.
3: Okay. So ito 10 taon, ang ginawa ng OCTA, nagsagawa kami ng series ng surveys. Unang-una tinanong namin, aware ba ang ating mga kababayan tungkol sa issues ng West Philippine Sea? 7 out of 10, more than 70% ho ang ating mga kababayan aware. Mm-hmm. Number 2, tinanong rin natin, willing ba ang mga kababayan natin depensahan? O willing ba to fight in defense of our territory including in the West Philippine Sea? Again, 7 out of 10 ho ang nagsasabing naniniwala sila at ready silang lumaban para sa atin bayan, no, sa ating para depensa ng ating teritoryo. Ito yung pangatlo naming survey, nagfo-focus kami dun sa issue ng ano na sa tanong, sumasang-ayon ba kayo? Okay, sa pagtugon sa kasalukuyang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea, sa pagitan ng Pilipinas at China. So klarong-klaro ang tanong, mayorya ho ng ating mga kababayan, 66% nagsasabi, sakayon sila sa government response sa West Philippine Sea. So importante ho yan na pagtingnan natin yan, kasama ng lahat ng mga survey na ginawa ng first quarter, na malaki ho ang suporta ng ating mga kababayan sa kasalukuyang mga inisyatibo ng ating gobyerno patungkol sa alitan sa West Philippine Sea. Number 2, ang mga kababayan natin klarong-klaro, alam nila ang issue, alam nila ang West Philippine Sea atin to, at willing ang mga kababayan natin depensa ng ating teritoryo. Sana ho hindi mawala ang consensus na to. Ang suporta na to. Kaya kailangan ho malaman ng gobyerno to mga datos na to para ituloy-tuloy nila yung kanilang inisyatiba dito sa West Philippine Sea. Lalo yung sinasabing transparency initiative, no? Yung sinasabing hindi lang diplomasya kasi ang sinasabi ng mga ating kababayan. Gusto nila talaga na meron tayong mas assertive na posisyon tungkol sa issue na to. Mas assertive ho tayo. Talagang pinaglalaban dapat natin yung mga ating karapatan at ating mga interest dyan sa West Philippine Sea. Yan ang gusto ho ng ating kababayan at sinasabi nila sa ayon sila sa kasalukuyang no, mga inisyatibo ng administrasyon. So importante itong mga series ng pag-aaral ng OCTA Research through its own survey para malaman ng taong bayan pati ng gobyerno ito ho ang pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa mga issue na to. So sumusuporta sila sa government initiative. Number 2, klarong-klaro sa mga ating kababayan ang West Philippine Sea atin to. Pangatlo, willing depensahan, willing to fight ang ating mga kababayan pagdating sa issue ng West Philippine Sea at mga teritoryo natin, including, of course, yung national territory. So, ang tanong doon eh, are you willing to defend
0: yan, okay,
3: your country, including its own interest in the West? At again, 7 out of 10, more than 70% ang sumusuporta. So, ito lahat nilalabas namin kasi 10 years na ho, ang 10th year anniversary na po ng 2016 arbitral ruling kung saan nanalo tayo.
0: Yes, 10 years na.
3: Against China dito sa claims ng China dito sa West Philippine Sea natin.
0: Alright. So kanina nabanggit niyo po 7 out of 10 ang talagang sumusuporta dito sa mga hakbang ng administrasyon at 70% ang willing to defend the West Philippine Sea. When we say willing to defend physically, willing to defend militarily as much as possible. At saka yung
3: ikaklaro ko po ang tanong na yan ay kinomission ho ng Armed Forces of the Philippines nung first quarter ho nung March ho at 2026 at ang tanong ano ba ho ang commitment nyo sa pagdepensa ng ating teritoryo kasama na ang interest natin sa West Philippine Sea. Ang sumagot ho ay 76%. So, alos 8 out of 10.
0: Wow, okay.
3: Kung i-round off mo. Mm-hmm. Tinanong rin namin, ano ho ang awareness nyo sa issue? 72% ho. Ito ay survey ng March 19-25. Nai-report na po namin sa inyo yan.
0: Yes,
3: nai-report na namin sa taong bayan. Ang sinasabi lang namin, itong mga reports na to, i-series to ng pag-aaral. Makita lang natin, pananaw natin mga kababayan, ngayong 10th year anniversary ng ating arbitral ruling. Ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang issue na to sa ating mga pagkababayan. Hindi nila binabaliwala yung issue na

0: percent ang nagsasabing sang-ayon sila sa response ng ating administration, pero may 13% ho na nagdi-disagree at 19% na sinasabi na undecided.
1: Okay.
0: So, yan ay malaking porsyento ng ating kababayan, pero mayorya pa rin nagsasabing sang-ayon sila sa response ngayon ng gobyerno. So, sana tuloy-tuloy ng gobyerno to, wag nilang wag silang magdalawang isip sa ginagawa nila. Suportado sila ng taong bayan.
1: Alright. With that, maraming salamat po, Professor Ranjit Rai, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. This is a good news. Magandang figures ito. Lalo pat ngayon, medyo itong mga academic scholars ng China. Pero sabi nga ng isang foreign analyst, hindi ito yung stand ng Chinese government, but ano lang ito, parang statement ng mga academic scholars ng China na ang Batanes daw ay part ng Taiwan and therefore part territory na rin ng China. So,
0: yan nga sinasabi natin, sir. Kaya na kailangan mo talagang hindi ho tayo talagang titigil, no? Labanan ng fake news.
1: Yes.
0: Labanan ho ang misinformation dito. At buhay na buhay ang suporta, no, ng ating mga kababayan dito sa issue ng West Philippine Sea. Hindi siya maliit na issue, hindi siya binabaliwala ng kababayan natin. At kailangan talaga, ngayon at 10th year anniversary, dapat talaga i-celebrate natin at bigyan natin ng mas importansya ulit, no, yung arbitral ruling ng 2016. Kasi lahat ho ng claims ng China dyan sa West Philippines ay na illegal, no? Hindi ho ni-recognize. So kailangan ho talaga information drive, malaking bagay ho ang media dito. So sana ho tatuloy-tuloy ho yung information drive natin sa mga kababayan natin.
1: With that, maraming salamat po muli, Professor Ranjit Rai, fellow ng ating Octa Research. Thank you very much po sa oras at pinagkaloob nyo.
0: Maraming salamat.
1: Ang ating pong Professor Ranjit Rai, fellow ng ating Octa Research, tungkol po sa survey ng Tugon ng Masa, kung saan sinasabi nga po 66% ng mga Pilipino sa kanilang ginawang survey ha nitong sa pagitan ng buwan ng Abril at Mayo ngayong taong 2026, ay nagsasabi 66% of adult Filipinos support the Marcos administration's response to the West Philippine Sea dispute. Samantala, meron ding 13% na nagsasabi na they strongly disagree or somewhat disagree. Samantalang meron pang 19% ang nagsasabi naman na hindi nila masabi kung agree sila or disagree. Okay, so, pero itaro pong figures na ito, sinasabi ni Professor Ranjit Rai, isang pakita na rin po na malakas ang awareness ng ating mga kababayan tungkol sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Kasi nung tinanong nga po kung susuportahan ba nila itong mga gawain ng Marcos administration patungkol sa West Philippine Sea, 7 out of 10 ang nagsabing yes at 70% ang nagsasabi na willing silang i-defend ang ating sovereign territory. Lalo na pang pinag-uusapan ay West Philippine Sea. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
3: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.

0: PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, kayo po ay bumabaybay na sa mga nalalabing bahagi ng ating programa, ang Global na Tayo, dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So, sa mga tumututok po sa atin, tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po kami sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Yan po ay sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America dito sa Maytinlang, Tarlac. And hindi rin po magpapahuli ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang PBS eVox Radio Receiver app. Ayan, okay. Ngayon, na marami tayong mga nakapanaya, tumutok tayo dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalo na sa mga apektado ng bagyong Inday, lalo na doon sa paghila nito ng habagat. Pumunta tayo sa Region 8, di ba? Nakipag-usap tayo sa Region 8 kay Regional Director Erwin Romel P. Lamson ng ating OCD Region 8. At of course, nakipag-usap din tayo kay Regional Director Ednar Dayang Hirang ng OCD Davao Region. Okay? At dito nga po, dito nalaman natin yung bukod sa bagyo, bukod sa habagat, meron tayong nakapagatid sila ng balita na bukod sa bagyo, bukod sa habagat, may kinakaharap pa silang iba pang mga hamon ngayon. Ano tungkol dyan sa for example, sa Region 8, may lindol, 4.9. We're trying to get in touch with the PBOX, si Director Bacolcol, kailan nasa meeting si Director Bacolcol ngayon. Anyway, so we can get that later on. Ano? So, baybayan natin yan sa iba pa natin mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, sa ano naman, sa OCD, Davao Region, particular dito sa municipality ng Jose Abad Santos. Ito ngayon ang binabatayan, ano po, at tinutugunan naman na ngayon ng provincial governor at ng task force daming, dahil meron pong anim na artificial daming ang nagbabanta dito sa Jose Abad Santos, municipality ng Jose Abad Santos diyan sa OCD Davao Region. Na baka pag bumuhos ang matinding ulan, sanhi ng habagat, eh baka bumigay itong anim na artificial daming na ito at lumubog ang municipality ng Jose Abad Santos. Pero ina-actionan na po ito ayon kay OCD Davao Region Regional Director Dayang Hirang. Ina-actionan na po ito. Actually, pito itong artificial dam na to. Kaya lang natugunan na nila yung pampito. Yung pampito kasi, yun yung pinakamalaki. So, ito yung nagawa na ng paraan, dumadaloy na yung tubig dito. Kasi pag sinabi natin artificial dam, naipon yung tubig eh. Kasi matatandaan po ninyo, isa ang region, ang Davao region, at itong Jose Abad Santos Municipality, ang naapektuhan din ng malaki ng saninong lindol. Natatandaan nyo yung lindol? 7.8 na tumama doon sa lindol sa Davao Region. Region 11 and Region 12. Tatanda nyo. So, tapos sinundan yan ng matinding pag-ulan. Di ba? So, yung mga debris na ipon, tapos naging sanhi ng bumuo sila ng natural dam dahil sa mga debris. Merong pitong dam, artificial dam na nabuo. So, ito ngayon, yung isang pampito, ulitin ko, na nagawa ng paraan, dumadaloy na yung tubig, pero may anim pa. So, pag bumuhos pa lalo ang malakas na ulan at hindi kinaya ng artificial dam, ligwak ang tubig, babaha, lulubog ang Jose Abad Santos Municipality. So, ito ngayon ang tinututukan, ito ngayon ang ginagawa ng paraan. At ulitin ko, sabi nga ni Regional Director Dayang Hirang ng OCD Davao Region, nakatutok na dyan ang ating provincial governor, meron ng task force na nakatutok dyan at inaayos na po nila yan at para hindi ito masyado makaapekto at makapagsagip ng buhay. Yan ang iniiwasan natin na may mamatay, may masawi sanhi nito. So patuloy po kayo sumubaybay dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po yung unang magpipilid na ng edisyon ito ng Global na Tayo. Sa alam po ng ating Global na Tayo team, ang ating executive producer for today, Drizel Nanyong, producer kasama rin natin si Mr. Jay Arevalo, sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero. And of course, maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay sa atin, sa ating mga Filipino diaspora, sa ating mga overseas Filipino workers at maging mga tagapanood at tagasubaybay natin dito sa loob ng bansa.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
0: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
0: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
0: Go
1: Agri. Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat. Dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: hi, hello, hello, hello, hello, at hello pa. Mga ka-Go Agri, kumusta po kayong lahat? Ito na naman po no ang pagalatuntunan ng inyong lingko bilang Agricaster. Opo, ito po ang Go Agri Plus. Yes, Go Agri Plus. Great opportunities in Philippine agriculture. Lahat ng mga kababayan natin, hindi lang mga magsasaka, kundi lahat ng ating kababayan sa bansa. Ito na naman po ang ating Go Agri Plus kasama si Kakiko Flores. Siyempre, mga kaubayan, ngayong araw na ito, dalaw po ang aking naanyayahan para makapagbigay ng mga balita at mga impormasyon tungkol sa usapin sa agrikultura. Opo, at habang inaantabayanan ko po ang aking mga kausap mula sa Department of Agriculture na si Undersecretary Asis G. Perez, inarito muna mga balita at susundan yan mamaya nang mula naman sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa Radyo Pilipinas Lucena, aba, tuloy-tuloy din dyan po sa Radyo Pilipinas Agoo ng Lalawigan ng La Union. Oh yes, ay mga kababayan, alam niyo po, naglabas ang Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government ng Joint Memorandum Circular na nagtatakda ng isang panuntunan para sa tax exemption ng mga kwalipikadong pasilidad na imbakan ng produktong pang-agrikultura. Opo, layunin itong mapababa ang gastos sa operasyon, mahikayat ang pamumuhunan sa post-harvest facilities at tulungan ang mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba, asosasyon at agri-enterprises na mas mapakinabangan ang mga insentibo sa ilalim ng Sagip-Saka Act. Oho, yung batas na yan. Sa klaw ng tax exemption, ang mga kwalipikadong istruktura, gusali at bodega na ginagamit sa pag-iimbak ng agricultural inputs at ani basta't hindi lalampas sa 3 milyon piso ang assessed value ng pasilidad. Magandang pag-usapan ito, kaya ako po inanyayahan si Undersecretary Asis Perez. Inaantay ko lang po ang kanyang link sa ating panayam na ito. Nako po, mukhang hindi pa namin nakikita sa Zoom link si Undersecretary Asis Perez, kaya't uunahin ko na muna mga kaubayan na makausap ang masipag na Director 4 ng PhilMEG, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dahil, pinag-uusapan ngayon itong mga pagbibigay ng mga dryer, makinarya pa na pinamimigay ng ating pamahalaan sa pangunguna, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakausap ko po ngayon, muli ay si Director 4, Scientist 4, Dr. Dionisio D. Alvindia. Nako, salamat po sa pagpapaunlak nyo ng aming panayam na ito. Kahit na Sabadong Sabado. Dr. Alvindia, Director, yung mga balita na aming natanggap ngayon, yung pinaigting ng Department of Agriculture at ang PhilMEG, yung programa po upang mabawasan yung mga nasasayang na mga palay sa panahon ng tag-ani. Oo, di ba? Yung pong mapalakas pang produksyon ng bigas sa bansa. Maraming mga mechanical dryers ang ipamimigay nyo. Bigyan nyo nga po kami ng detalye niyan, Director Alvindia, please.
1: Opo. Maraming pong phase 1 ng RCEP, nagpamigay na po tayo ng mga mechanical dryers at ngayon pong RCEP 2.0 ay lalo pa natin dadagdagan ng mga mechanical dryers at this time may kasama na ring warehouse. Kasi yun po yung nagiging bottleneck natin eh. Pagka walang warehouse, walang paglalagyan yung mga dryers, kaya medyo nagigilay ang project implementation.
0: Ito pala yung kauna-unahang nationwide rollout na ganito, no? Na malaking post-harvest infrastructure project sa ating bansa, no? Mga Dr. Alvindia. No po? Iyan pala ay ko sa 2027, ang magiging total niyan ay 230 unit. Hindi lang siguro, no? Na mga ganyang numero, Director Alvindia.
1: Ngayon pong inumpisahan po natin yan noong last year.
0: Opo.
1: Last year, At ongoing po ang construction ngayon, ang 230 units na warehouses, may kasamang dryer. At this year din po, magdadagdag pa tayo ng another 100 units para lalo pong dumami yung ating mga post-harvest facilities na kailangan ng ating mga farmers.
0: Nababanggit niyo yung post-harvest facilities at nakatuon tayo sa pinag-uusapan natin yung mga dryers na yan. Nako, edi mawawalan na pala, mababawasan na yung mga nagbibilad ng kanilang mga palay sa mga kalsada, ano po, o sa mga highway, Director Alvinia.
1: Opo, yun nga po ang ating layunin para lalong mapa-improve ang ating mga drying systems para maiwasan yung pagbibilad ng ating mga farmers sa kalsada.
0: Tamang-tama, habang nakikinig itong mga taga-Muntalban na sina Engineer John Villegas kasama niyang kanyang mga anak na nako, ngayong araw na ito nakikinig sila dito sa Muntalban, sina Rafaela Joy at Rafaela May. At Director, yung pamimigay na yan ng mga mechanical dryer, sino-sino ba ang mga magiging kwalipikado na dapat tumanggap?
1: Ang mga kwalipikado na ating recipient na yung mga farmers cooperative, irrigators association, at saka yung mga LGU units natin ay kwalipikadong makareceive ng ganitong mga pasilidad.
0: So, unahin natin paano magiging proseso, Dr. Alvindia?
1: Ang proseso lang po ay mag-request lang sila sa amin, kumbaga yung letter of intent.
0: Opo.
1: At right away, papupuntahan po natin sa ating mga focal person para ma-evaluate yung kanilang mga request.
0: Mm-hmm. Ang ano-ano ba ang dapat na paghandaan ng mga, ito ba yung mga dapat kooperatiba lamang ang kailangan makapag-avail nitong mga mechanical dryers na ito?
1: Ang ano po talaga ang prerequisite, dapat ay mga rice farmers.
0: Mm-hmm.
1: At meron silang mga 50 hectares na pinagsama-samang area para makabil po sila ng ganitong facility.
0: Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan, yun ang mga naka-cluster na mga magsasakang mga lupain, ano, Dr. Alvindia?
1: Opo, naka-cluster o kaya ay naka-co-op. Kasi ang cooperative naman, ang requirement yan ay yung mga partner members yan, meron yung silang mga land holdings. Kaya pagka pinagsama-sama, ang unang requirement natin, kailangan at least 50 hectares po yung kanilang land area.
0: Mm-hmm. Paano po ba ang mangyayari? Pag halimbawa, assuming na okay, nakita na ng inyong mga tauhan, na-inspect at pumasa doon sa initial na kanilang the observation at pag-i-interview, at saka kinakailangan kooperatiba, anong magiging role ngayon ng mga kooperatiba na yun sa pag nailagay na, no, establish na yung mga mechanical dryer sa kanilang lugar?
1: Opo, ang kauna-unahan lang ay ang prerequisite nga po ay kailangan meron silang area at least mga 1,000 square meters.
0: Opo.
1: Kasi doon natin itatayo yung warehouse saka yung mga dryers na ilalagay natin.
0: Mm-mm-mm.
1: Tapos, operation po niyan, sila na ang mag-ooperate yan para i-cater yung kanilang mga partner members yung pagtutuyo later on.
0: Mm-hmm.
1: So, sila po ang mag-ooperate yan pero bibigyan po natin sila ng training, operation and maintenance. At yan po ay gagawin ng fieldwork bago sila mabigyan ng kanilang pasibidad.
0: Wala nang pondo na counterpart ang bawat kooperatiba na kanilang i-put up, BAM, Director Alvindia?
1: Wala po. Wala pong libre po lahat sa mga yan. Nga lang ay meron tayong mowa sa kanila.
0: Opo.
1: Na gagawin lang naman ay maintain nila yung mga facilities na ibigay ng gobyerno through DHLMEC. At saka ang counterparty nga po nila yung kanilang lupa.
0: Okay.
1: Kasi wala naman po tayong pagtatayuan kung wala silang lupa.
0: Kung sakasakali man, wag namang mangyari na magkaroon ng problema o aberya at yung kanilang pinirmahan sa memorandum of agreement ninyo between the Philmec at saka kooperatiba ay hindi masunod mula sa kanilang panig, anong mga nangyayari?
1: Meron po kasing kasunduan doon sa MOA.
0: Opo.
1: Na indictment na magkaroon ng misuse, underuse, o kaya ay pag-abusong gamit ng ating mga pasilidad.
0: Opo.
1: May karapatan po ang PhilMec na ito ay i-repossess at i-reallocate din sa ibang co-op na nangangailangan din.
0: Oo, nako. Habang nag-uusap tayo, Director Alvin Diam, may tanong itong magsasakang galing sa Tarlac, si Mangga Dino. Abe, itinatong nila, kailangan pa bang i-endorso ng mga politiko ang paghingi namin itong mga pinag-uusapan yung mechanical dryer at saka iba pang posibleng farm machinery? Yan. Yun ang tanong, yun ang tanong, Director Albindia.
1: Kung kailangan pong mag-request pa, kung yun po ba sinasabi niya?
0: O para, ang mukhang nabasa ko dito ay iba, kailangan pa bang endorsement ng mga politiko?
1: Wala naman pong investment yung mga politiko dyan eh. Endorsement po ba sinasabi?
0: Opo, endorsement.
1: Hindi po, basta diretso lang po dito sa amin.
0: Opo.
1: Yung farmer group mismo, hindi na kailangan ng endorsement ng mga politician.
0: A dire-diretso na ito, nasusulat lang sa PhilMec.
1: Opo, basta sumulat lang sila.
0: Opo.
1: Dalhin lang nila yung letter of intent nila at kami na ang bahalang bumaba sa kanilang lugar para i-evaluate kung talagang qualified ba yung kanilang samahan na makakuha ng ganitong intervention o hindi.
0: Yo, malinaw ha, Mang Lino, napakinggan ninyo. So direkta lang na sumulat dito sa opisina ni Director Albindia ng PhilMec, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization. Madali lang naman, titingnan

0: dito sa pinag-uusapan nating mechanical dryer. Maganda po kasi ito eh. At ina-announce nga ng Department of Agriculture na mamimigay hanggang sa mga lalong-lalo na sa taong 2027. Please go ahead, Director Alvindia.
1: Opo, at ang pinamimigay nga po natin, priority po natin ngayon sa ICEP, yung binatawag na post-harvest facilities kasi yung po kasing first stage ng ICEP noon, ang mga pinamigay na po natin noon, mga productive facilities. Kaya ngayon pong ICEP 2.0, majority ng ating mga pamimigay ay yung post-harvest. Pero hindi nandun pa rin po yung mga production technologies may pamimigay natin.
0: All right. May mga karagdagan po ba kayong mga activities na dapat ipaalam sa ating mga kababayan, Director Alvindia? Go ahead po. Director.
2: Hello.
0: All right, yeah, go ahead. Meron pa kayo, Director Alvindia.
1: Patensya na po kasi at moving ako ngayon at meron akong meeting sa Manila. Kaya po, medyo hindi maganda ang signal natin.
0: Okay lang po. Nakalusot naman yung mga ating pinag-usapan. Unless meron po kayong gusto i-announce na mga activities ninyo sa mga nakaraang araw.
1: Apo, basta po kung nangangailangan kayo ng makinarya sa ating pagsasaka sa sakaan sa palay, ay libre po lahat yung mga makinarya na pinamimigay ng ICEP. Ang kailangan lang po ay sumulat kayo sa amin, Letter of Intent. At kami na po ang bababa sa inyong mga lugar para tingnan yung inyong mga pangangailangan.
0: Siya nga pala, maliban pala sa RSF, ano, Director Alvindia, may mga iba pang mga programa, lalong-lalo na yung tungkol doon sa livestock, pati yung iba pang aspeto. Baka pwede niyong i-share, no, Director Alvindia, bilang bagong impormasyon, please.
1: Opo, yung meron pa tayong isang programa, yung tinatawag nating Coconut Development Industry Fund.
0: Opo.
1: Kung saan nagbibigay din po ang CILMEC sa ating mga magniniyog na kooperatiba, na miyembro ng kooperatiba, na mga shared facilities, may warehouse yan, at kung ano-ano pa pong mga facilities para magkaroon ng value-adding ating mga niyog, ma-process sila yung kanilang produkto para maibenta ng maayos.
0: Okay, so yun po ang tuloy-tuloy dyan sa programa, sa coconut program. Sa coconut naman, marami na palagay ko ang mga facilities na na-set up, lalo doon sa mga coconut producing region, Dr. Alvindia. No?
1: Opo, marami na po tayong na-set up at ang areas po na binibigyan natin yan ay yung mga areas na maraming coconut.
0: Mm-mm.
1: Tapos, meron pa pong ibang programa ang CILMEC. Yun pong tinatawag nating Animal Livestock Competitiveness Enhancement Fund. Isang ang CILMEC din po ang mamamahala at pamimigay ng mga makinarya na may kaugnayan doon sa paghahayupan.
0: So ito ay may kaugnayan sa livestock production, ano, the development program, the Director Alvindia.
1: Opo, so may kinalaman po yan doon sa livestock production. Mula doon sa production, processing, makinarya, CILMEC din po ang mamamahala dyan na maibigay sa ating mga magsasakang segment po naman nila yung animal production.
0: Mukhang tuloy-tuloy ang mga development. Ano? Isa sa mga pinagtutunan ng pansin ngayon ng inyong tanggapan, yung pa rin pong tungkol dyan sa nabanggit natin kanina, yung RCEF, yung mga development of warehouses, diyan pa rin po sa CILMEC ang pag-establish niyan, Director Alvindia.
1: Opo, kasi nga po nung una nagkaka-problema kami din sa mga houses.
0: Opo.
1: Kasi hindi po CILMEC ang gumagawa noon. Ngayon po nung mailapit natin 'yan sa ating mga lawmakers, tumayag na po sila na pati yung warehouses, CILMEC na po mako-construct. Para kung matatanong man, yun isa lang ang kausap ng ating mga poko.
0: Ang ibig sabihin nyo ay design na rin ng CILMEC ang mga itinatayong mga warehouses na yan, Director Alvindia.
1: Opo, mga design na po ng CILMEC yan at meron tayong tinatawag na mga structural structure

0: from integrity test na yung warehouse dapat kaya yung mga kang 300 kilometers per hour na wind at saka yung kanyang seismic integrity hanggang 7.5 magnitude ay kaya yun tumayo.
1: Eto, may nakikinig sa ating mga taga Mindoro ngayon at nagtatanong sina Mang Rene na meron na raw silang kooperatiba. Pwede din ba sila daw mag-request ng mga pagtatayo niya ng mga warehouses para sa palay na kanilang ilalagay, Director Alvinia?
0: Pwede po silang mag-request sa inyo?
1: Pwede daw po ba din silang mag-request upang makahingi ng patatayo ang warehouse yan sa Mindoro?
0: Opo, pwede po. Basta ang kailangan nga lang po natin, kaya meron kayong letter of intent at meron kayong kooperatiba o kaya Irrigators Association ay qualified na qualified po kayong mag-request at maging recipient.
1: Ay, okay. Very good. Mang nako, may mga bago bang klaseng farm machinery na ipinagkakalob ang PhilMEC? Natanong ito ng isa nating tagapakinig ngayon mula sa, Batangas naman ito, the Director Alvinia.
0: Opo, ang Batangas nga po ngayon ay kasama na rin sa ARCEP. Kung ano mga machinery, kaya yung katulad po ng traktora, ang traktora po na pinanimigay ng PhilMEC ay mga kasamang implements tulad ng backhoe, loader, paggawa ng pilapil, leveler. Mm-mm. Kasi po, ang traktora kasi dapat utility. Kasi ang traktora, kung walang mga implement, ay isa ng slow-moving machine. Kaya kailangan kompletuhin po natin ang mga implements ng traktora para maging multi-purpose ang kanyang gamit.
1: Yun, na mga napakagandang impormasyon yan na ngayon ay dapat na alaman, lalo lang itong mga nagtitext sa atin habang nakikinig sila sa ating palatuntunan as we speak. Yun ang mga naidadagmang mga karagdagang impormasyon tungkol dito sa mga magsasaka, lalong mapagka o mga kooperatiba. No? At sabi mo nga, kailangan kooperatiba yung grupong yan nang makapa at saka magpapadala ng letter of intent, Director Alvinia.
0: Apo, dapat po co-op, Irrigators Association, pwede rin po ang local government unit.
1: Ah, okay. So ang mga local government units ay pwede rin mag-request tungkol dito sa mga pinag-uusapan natin ng mga farm machineries at iba pa. No?
0: Opo, dahil yung pong mga hindi member ng co-op.
1: Opo.
0: Na gustong magkaroon din ng ganyang serbisyo, pwede po yung LGU ang mag-provide sa kanila ng services na ganyan.
1: Mm-hmm. Kung ang LGU ba, Director Alvinia, ay magre-request, sila ba ay kailangan din mag-put up ng kanilang counterpart?
0: Opo, kailangan po. Meron silang lupa. Pero sinan po ang counterpart ng LGU at cost counterpart, wala po yun. Basta comply lang lahat nila.
1: Oo.
0: Ang mga requirements na nakalagay ay ilang po ang kanilang gagawin.
1: Gaano kalaking mga, balikan natin, meron na nang pumasok na tanong mula naman dito sa mga taga-Lucena. Gaano kalaki daw na warehouses o warehouse ang naipamimigay ng PhilMEC tungkol na, lalong-lalong as storage ng mga palay?
0: Yung pong drying system mo namin,
1: opo,
0: ang floor space niya ay 390 square meters.
1: Mm-mm.
0: Na may kasama yung dalawang pirasong 6-tanner each. Kumbaga, 12 tanners yung kanyang drying capacity.
1: Okay.
0: Pero yung drying system to na ginagawa namin yan ay pamimigay ngayong taon na ito, ay meron siyang 900 square meters at may kasamang 18 tanks na drying facility.
1: So yun ang mga requirements lamang na mga yung mga pinamimigay na yan at impormasyon na dapat nilang mailagay, paghandaan, ano po, Director Alvinia?
0: Opo, yun lang po ang kailangan, yung mga requirements, code resolution, at saka yung pagtatayuan lupa, yun ang importante.
1: Yung mga pagtatayuan ng lupa, dapat ba titulado? I mean, with title, ayon dito sa tanong nitong si Mang Ricky, nandoon naman sila ngayon sa Agoo, La Union, na nakikinig.
0: Dapat po may titulo na nakalagay doon ay pag-aari ng kooperatiba. O kaya ng LTO kasi po kukuha natin yan ng building permit, hahanapan niya ng ano eh ng land title.
1: Opo.
0: Kaya kailangan meron pong titulo ang lupa.
1: Mhm. Okay, ano maliwanag yan, Mang Ricky, na nandiyan sa Agoo, La Union. Nanimbaga bigat niyo po. Nandiyan sa mga taga Agoo, La Union ngayon na nakikinig. At mayroon nakikinig dito sa 90.1 FM, the Director of India. Yung nandiyan po sa Radyo Agri ninyo sa Philmex sa Science City of Muñoz. Binabati rin po nila kayo sa magandang mga pagpapamalakad nyo dyan sa buong Nueva Ecija. Director Alvindia, maraming salamat po. May mensahe po kayo sa mga magsasaka muli sa ating pag-uusap na ito. Go ahead, please.
0: Opo. Maraming salamat din po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin para maihitaan kung ano mga programa ng Filmet. Umasa po kayo na ang Filmet ay laging pag-iisip para sa kaputusan.

san ang mga nasasayang na mga palay oho sa panahon ng tag-ani. Yung nga pong nakikita ninyo, mga kababayan, may kaugnayan dyan sa napakarami, Tata Rolly, ano? Mark at Miss Tess at Isa, ay Arnel. Yung pagkapupunta ka sa mga probinsya, ang kanila, ang mga magsasaka, nagpapatuyo ng kanilang mga palay sa mga highway. Nako, eh lalo na pag ikaw ay nandyan sa mga kalsada, mga kababayan, ay mas... Nako po, pag hindi mo maiwasan, masasagasaan mo yung mga pinatutuyong palay. Kahit napakaganda po ito, sa ilalim ng programa, target nga ng Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization na makumpleto yung pong 380 mechanical drying systems bago ang tag-ulan sa 2027. Opo, kahit na 2027 pinag-uusapan, pinaghahandaan na ngayon ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayon sa kagawaran po nga, mga kababayan, 230 unit ang inaasahang magiging operational bago matapos ang taon, itong 2026. At habang 100 naman at 50 unit ang nakatakdang maging available sa susunod na taon. Napakarami, no? Ito ang kauna-unahang nationwide rollout ng ganyang kalaki na post-harvest infrastructure project sa bansa. Alam nyo kung ano yun? Yun yung mechanical dryer. Sapat napakarami na naipamigay na mga traktora, merong combined harvester, at iba pang mga farm machineries tungkol sa RCEF at saka meron pa sa ibang programa ng PhilMEC. Oho. Yun po, itong project na ito sa panig ng PhilMEC nga sa procurement para sa unang 230 dryers at ang installation na lamang inihintay sa karamihan sa mga lugar. Oh, yan ha. Sa panahong magiging fully operational na inaasahang makapagdadagdag ang proyekto ng humigit kumulang 1,000,000 metriko tonelada ang drying capacity kada cropping season. Ang hakbang na ito ay makakatulong upang mabawasan ang pagkasira ng ani at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Yes, mga kababayan, yan ang kanilang report. At siyempre, ibinabanggit na nga ng PhilMEC na matutupad yan ngayong 2026 at 2027, mahigit na 300. Ano kaya yun? Husto na kaya yun sa pangangailangan ng mga magsasaka? Pero alam po ninyo sa detalye na binibigay sa atin kanina ni Director Alvin Dia ng PhilMEC, yung kinakailangan kayo mga ay merong kooperatiba, number one. Number two, yung inyong mga sinasakang mga lupain, pinagtatamnan ng palay, aba, kailangan mga 50 hektarya. O, yan ang minimum. 50 hectares. Bakit kanyo? Kasi pagka-kooperatiba nga, magkakasama yan. Nag-aambag-ambag, pinagsama-sama. Ang lumilitaw dyan ay clustering. Kaya sa isang kooperatiba, okay na yung 50 na hectares at yon ngayon, ang lalagyan nila ng mga mechanical dryer maliban pa doon sa mga pinamigay na ng mga farm machineries. O, diba? Napakaganda yan, Ms. Tess at Tata Rolly, no? At Mark and Isa and Arnel. Yun. Kaya nga sigurado, kung meron kayong mga kaibigan dyan, mga kababayan nakikinig tungkol sa lalong-lalo ng mga meron ng kooperatiba, abay sumulat na po kayo kaagad. Oho, sa PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dahil nga, yun na yung pinamimigay at programa ng ating pamahalaan. Oo, sabi nga ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang direksyon ng ating pamahalaan ay ang farm mechanization sa food security ng ating bansa. Yes! Sige. Habang inaantabayanan ko po si Attorney Assis Perez, mukhang nilamig, ano? Dapat alas 9 pa sana ang ating schedule. Pero Attorney Assis Perez, Undersecretary, baka pwede nang mag-join kayo sa ating sistema o yung Zoom na aming binigay nang sa gayon ay matuloy itong ating panayam. Bakit kanyo? Mga kabayan, meron po kasing nilabas yung Department of Agriculture at DILG. Oho, Department of Interior and Local Government. Ano ba ito?

Yun yung Joint Memorandum Circular na nagtatakda ng iisang panuntunan para sa tax exemption ng mga kwalipikadong pasilidad na imbakan ng produktong pang-agrikultura. Para sa akin po, kaya ko po gustong makapanayam si Undersecretary Assis Perez na Undersecretary for Policy, Planning and Regulations at umuuna man siya, ibig ko ugnayan dito nga ang mga problema ng mga nagtatayo na mga pasilidad o yay gustong pang sumali, lumahok dito sa pagpapalaganap ng food security ng ating bansa sa pamagitan ng agrikultura. Minsan po napakahirap pa po kasi magtayo ng mga pasilidad, lalong-lalo warehouse na yan. Hindi lang yun, Tata Rolly, di ba? Yung halimbawa, ang iyong intention ay magtayo ng hindi lang warehouses, kundi yung paggagawa ng mga makinarya doon sa isang lugar. Ang problema, ang buwis eh. Oho, napakalaki na sinisingil dyan po sa labawat lugar. O katulad nito, halimbawa, hindi lang pasilidad, yung mga imbakan ng mga iba pang produktong pang-agrikultura, lalong-lalo na, halimbawa, magtatayo ng cold storage ang isang kooperatiba. Pero ang problema nga ay yung babayaran buwis, napakamahal. So, dito sa usapin ito na ating pong pipilitin sana malaman ang mga detalye mula kay Undersecretary Assis Perez, ay yung kaugnayan ng tax exemption. O yung bang alam po niyo sa ibang bansa, wala ng buwis eh ang pagtatayo ng mga facilities dahil gusto nilang matulungan ang mga magsasaka, mangingisda at mga livestock producers or farmers. Pero dito sa Pilipinas, nako po, nakakalungkot. Yan nga, mabuti naman, meron na po isang memorandum circular na pinilagdaan ang Department of Agriculture at ang Department of Interior and Local Government. Ang layunin gaan daw nito, mga kababayan, yung mapababa ang gastos sa operasyon, mahikayat ang pamumuhunan sa post-harvest facilities, at tulungan ang mga magsasaka. Nako, maging ang mga mangingisda, yung kooperatiba, asosasyon at agri-enterprises na mas mapakinabangan ang mga insentibo sa ilalim ng Sagip-Saka Act o yung batas na ito. Sa klaw ng tax exemption, ang mga kwalipikadong istruktura, gusali at bodega na ginagamit sa pag-iimbak ng agricultural inputs at mga ani, basta't hindi lalampas sa 3 milyong piso ang assessed value ng pasilidad. Ayun, Tata Rolly! Yung pasilidad na ang halaga niya ay 2.5 million hanggang 3 million, ayon dito sa naging usapan, sa memorandum, na nilagdaan ng DILG at ng Department of Agriculture, lilibrehin na ma-exempt na sa buwis. Ang tanong dito, mga ilang taon kaya na sila ay mabibigyan ng exemption ay yung mga magtatayo ng pasilidad? Yun sana gusto nang malaman dito sa aking panayam sana kay Yusek Assis Perez. Yusek! Opo, ay sa pamamagitan po ng circular, mas malinaw na ang mga kinakailangan proseso at responsibilidad ng mga pambansang ahensya o other government agencies at local government units sa pag-process ng aplikasyon para sa exemption. O kasi kasama dyan ng BIR, Tata Rolly, di ba? Yung dapat malaman ng mga tagab, of course, mag-i-implement nito. Kasi, in effect, pagka ang mga produktong mga agrikultura ay wala hong wala hong buwis pagka yun ay hindi prinoses. Katulad niyan, mangingisda, yung mga isdang hinango, bangus, tilapia, hipon, alimango, at iba pa, ay pagka yan ay fresh at walang hindi prinoses, wala hong tax. Opo, pero yun na lang nagbebenta, meron doon naman sa sales tax. Oo, pero mga VAT, wala na value added tax yun. Ayon pa sa Department of Agriculture, mahalaga ang mga storage facility sa pagpapalakas ng agriculture supply chain dahil nakakatulong ang mga ito sa pagbabawas ng post-harvest losses o kaya yung nasasayang ng mga produkto dahil nga sa kawalan ng mga
facilities, warehouses, cold storage, drying facilities. Alam nyo mo, nakakalungkot. Nagtatapon pa ng mga kamatis. Ha, Tataroli, Mark, Tess, Isa, and Arnel. Itinatapon yung mga bago mabulok yung mga kamatis, doon na lang inilalagay sa kalsada, no, sa tabing kalsada o sa kanal. Kamatis, kalabasa, ima, repolyo na nalalaman yun sa mga balita. Carrots, ano ba yan? Kaya nga po, mahalaga po itong mga pasilidad na ito. Pag ang nagtayo, mga kooperatiba, at libre na sa

0: ngayon diyan sa nandito sila sa Manila ngayon. O, Tata Rolly, kung nga muna, at habang ninatabianan ko lang si Undersecretary Aziz Perez ng Department of Agriculture. Go ahead.
1: Right. Go Agri! Go Agri! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Gawin ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ha!
0: Ito po sa ating palatuntunan, Go Agri Plus. Oh, kumusta po kayo inaabot ng broadcast ng Radyo Pilipinas? Yung mga nagmamanayan ng kanilang mga sasakyan, mayroon po kayong interes sa agrikultura, abay mag-text lamang po kayo rito sa aming Facebook ng Radyo Pilipinas. Okay? At doon sa 0999-229-1738. Oh, yung mga nakikinig sa kanina, may interest po kayo na mag-request na kayo ay mabigyan din ng mechanical dryer, ng iba pang mga farm machineries mula sa PhilMag, ay sulat lang ang kailangan. Hindi na kailangan po ng endorsement ng mga politiko. Malinaw po yan na binabanggit ni Director Albindia ng PhilMag, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Go Agri Plus. Thank you. Oy, Joste Aguina Apo, Robert. Maraming salamat yan at buong staff na mga kasama ni Robert Valencia diyan po sa Radyo Pilipinas Agoo. Oy, samantala, nagdagang balita. Inilalagay po ng Administrasyong Marcos Jr. ang agrikultura sa sentro ng kampanya nito laban sa malnutrisyon sa ng mga bata. Ito'y po sa pamamagitan ng paggamit ng 3 bilyong piso, 3 billion pesos mga kababayan, laki no, na milk feeding program ng ating bansa. Hindi lamang upang bigyan ng sustansya yung milyon-milyong mamag-aaral kundi upang matiyak na matatag na pamilihan ng gatas mula sa mga local na dairy farmer. Ganda nito, Tata Rolly, ha? Minum ka ba ng gatas ng kalabaw? Gatas ng baka? Gatas ng kambing. Meron, di ba? Gatas ng manok. Wala yun, wala. Iba na yung sinasabi mo, Tata Rolly. Tiniyak po ng Department of Agriculture ang buong suporta ng kanilang opisina sa pagpapatupad ng school-based feeding program. Lalong-lalo na yung, alam nyo ang involved dito na organisasyon, yung National Dairy Authority. Authority na yan, National Dairy Authority or Administration. Can you check nga, Mr. National Dairy Authority, ano, NDA. Sige, alamin natin. Sa susunod na Sabado, mag-imbita po tayo ng mga nasa National Dairy Authority. Oho. Dahil itong programang ito, milk feeding program, dapat mapalakas. O, yun ang layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginana po yung pambansang paglulunsad ng milk feeding program dyan po sa Pulilan, Bulacan. Ay, mga taga Bulacan. Dahil kilala po sila dyan na nagpo-proseso nitong mga gatas na ito. Lalong-lalo na mula sa gatas ng kalabaw. Tata Rolly, Alam mo yung mga kalabaw dyan sa Pulilan Bulacan.

Balakan. Yan yung ano eh, mga kalabaw dyan ay lumuluhod. Oo. O lalong-lalo na pag nakakakita ng mga ganda na tao, o mga mababait na tao, kaya gumawa siguro. Niling Carabao Air Festival, diyan na ginaplanap diyan sa Pulilan, Bulacan. Bilang pag-alala kay San Isidro Labrador na patron ng mga magsasaka. Yun yun. Inaasang makikinabang sa milk feeding program ang humigit kumulang na 4.5 milyong mga mag-aaral sa buong bansa. Dapat dito tatarolin hindi lamang ano yung mga mag-aaral, yung mga nag-aaral, kundi ipamigay na kung marami talaga tayong gatas na mapuproduce na ng ating bansa. Habang magbibigay rin ito ng malaking tulong sa mga kabuhayan ng libo-libong stakeholders sa industriya ng dairy sa Pilipinas. Yun. Sa Sabado, baka maswertehan tayo, maano naman, maanyayahan natin ang mga nasa National Dairy Authority. Oho. E di, para makausap natin tungkol dito sa programa ng milk feeding program ng ating bansa. Samantala, karagdagang balita, nakabit na ng National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alam po ninyo yung ISO certification na nagpapalakas ng pagsasaliksik ng gobyerno sa pangisdaan. Ito naman yung National Fisheries Research and Development Institute. Oh, ayos. Ito po habang isinusulong ng bansa ang mas mataas na pamantayan sa serbisyo publiko, seguridad sa pagkain at paggawa ng mga pulisiya na nakabase sa siyensya. Ang pandaigdigang pagkikilala ay patunay na nakatugon nga po ito ng Quality Management System ng NFRDI sa pandaigdigang pamantayan sa paghahatid na maasahang epesyente at patuloy na pagpapahusay sa serbisyo. Yan. Para sa publiko, mga kababayan, nangangahulugan ito ng mas malaking kumpiyansa sa scientific mga researches sa mga gabay at mga pulisiya, resource management at ang pagpapaunlad sa industriya ng pangisdaan. Yan mga kababayan, ang mga balita sa araw nito sa ating Go Agri Plus. Opo. Oh, siya. Thank you, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayon, and Mark Bukiron, Arnel Villamor, Miss Tess Ramirez, and Miss Isa Silangan. Ay, Silang. Oo, talaga naman. Thank you. Sa inyong lahat mga kababayan, ito po muli ang inyong lingkod na AgriCaster. Mga kababayan na nagsasabing, Kakiko Flores po ang pangalan ko. God is good, God is great, all the time.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang susu? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Peanut brittle? Pinekpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut cheeses? Champuy?

0: Lomi, shawarma, buko pay, hummus, hot sauce, ox brain, kailangan mo nun. Gatcheflan, kalderetang kambing, pinato yung itlog ng kabayo, silicon implant, ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog. Sarap, no?
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
3: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspension.